ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekesan odun 2026 asiko ati igba ti aye yo san oni lojo saturday gbogbo eyan omo olohun so le rapa ladide e jajo ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ologun ajobo be se jiyan kan so pe jesu o ma se your statement ya koko to bota lenu e eyin te wo mi te ngbo mi lori facebook eyin e te be pe good morning father good morning jesus and good morning holy spirit e wa mo bo ni bi pepe oni ato la fi joko ni bi pepe ni enikan ni wai to ba tu akoko ma ni ke dide e juwo yen si pastor dekunle epaphras woni yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan ara iko mo ki yin be se tuyaya te tuyaya sinu ipade egbeda inu mi sa ndadun e wo mommy ati daddy se le gboran lawe e kan dide o ye mo bo ni bi pepe ah climax ipade ayeye ojo ibi woli odekunle epaphras olai ni o tenubodo ola ololai bo odun o le tan laye ojojumo lodun lodo temi o ki mo tan yin je o si jo ti le gbaroyin ayo inu mi mo dadun ojojumo ni gbogbo eyin teyin na fe kinu yin o mo dun ni gbogbo ojo aye re o de tin so bayi gbogbo eyin te fe mo ri dunun sa e mo bo bi pepe roju bo se ko roju ko le le nbe e joku le le engineer e pe pastor mi system itayo ka fi mo dupe la ro kutukutu pe ah mo dupe temi and dupe ni

Nice, mommy, a year count, a year count. Any baba, mo dupe pe wo lo se mi dada. Mo dupe bi to ba ye mi de. Mo dupe bi to n ba mi lo. Eyin ara ile, e se dupe lowo Olorun fun aye woli odekun le pafra. E ba n dupe. E ba n so pe Jesus o se fun woli. Money devotion la n se. E ba n ki, e ba n ge. Emi gan ba wo dupe, mama mo bo dupe lori awon omo to fun o. Won oda Olamu. Olorun fa aye re wa la iwo gan. Oni baye eyan se le wa laaye eyan Olorun ti o fa aye re wa laare agbega titi lai lope wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun o Jesu gbugbe eyan omo Olorun e wa dide nle so le je atunjo yin Olorun engineer e to ba na mic si iyawo mi lenu.

0: Oba ton kiri sore. Kin to eya joki hallelujah nla. Oni ni ojo kejila. Hallelujah mefa. Ugo mefa. Ugo oje 12. Oni na ni 12. To ba di 6 igere. Ma bo sori Facebook, YouTube ati TikTok. Enikan ni kini di. Awon ti an wa nbe la ni omo ta adanwo. Nkan ti ku nbi ti wo fi si. Yes. Won je won fe ko tanan fun o. Gbogbo bi o ba tin bo mi join mi laaro yi. Somebody stand up and shout 6 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo mefa. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Mefa niye. Oni ni 12. O 9. Emi Oluwa ni ki ngbadua fun yin. Pe ki won Olorun ko se weekend fun o. Eno wo mejeji yen soke wa. Eni baba. Nitori iku Jesu ati ase re se weekend fun mi loruko Jesu Olorun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lona ara in the name of Jesus Christ egbe ese kan si waju ma e pe oruko Jesu le kan gbogbo tin ba fowo kan laye Olorun jo mo dun femi na wa ni oruko Jesu gbogbo ti emi o dekunle Epaphras omo titi layo Deborah ba fowo kan laye Olorun jo mo dun fun mi bo ba mo pe da ko mi bo ba mo pe da ko e ko foko mama re si e so dadu abe Olorun Israeli gbogbo ti n ba fowo kan laye emi atomo gbogbo ti n ba fowo kan Olorun jo mo dun ase ti mo je nko dun lowo eniyan Olorun jo ba le mi in the name of Jesus Christ egbe ese lekeji si waju gbogbo eyan omo Olorun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital e gbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofo majemu ti mo fi akoko eda sofo ofa ti mo fi akoko eyan sofo because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofo oni ofa ye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yaale e gbadua ni bi te wa yen eke ofa ti ma fi akoko eyan sofo mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi mo me gbadua laaro yi e pe Jesu be e ki bi e so dadua be oruko Jesu ofa fi akoko eni sofo Olorun ninu ipa ti agbara mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu Olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofo akoko ni fi sofo in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo e gbe ese number 4 siwaju Olorun ninu ipa ati agbara ba se ngbara adi fun isin ase kagba ojo sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo sunday awon ti o ti ni yo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so na church e ma wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na la anointing oil wa e ti owo yen si waju oba so ekun de ri oba ti mo yi teda pada igba to ba weyin ko to di september odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe Olorun lori mi so tele se aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se nba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ore ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina Olorun ti mo fi gbogbo oju aye mi kesi mama ati baba tin gbo mi tin se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o Olorun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyan ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mommy mo invite yen wa ba mi yo daddy mo invite yen wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo monday si sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun le kan si to ba di ojo sunday enikan ni ipele marun be ni oluwa ni ki so di mimo fun pe iyi pada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti olohun tin ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week awa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil a ni die na die ni omi 77 omi 77 ki jade ohun olohun ni but nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo sunday ojo monday mo ti ni ki won mu die die so and lagbara olohun ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nfi se didi todun ni and gbogbo eni to ba tele o di dandan ke rowo mu o di dandan ki adu e o gba eje nse bayi engineer eje agboro yin ayo laaro yi ntin se mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fikun emi gan so iroyin ayo in Jesus name
1: Lord mo dupe lowo olorun ojiji mo dupe ore ti mo nbe lati ojo to ti pe nipo omo gba to di bayde mama ti won ni ka mu oja wa ni me
0: kin lo ko yin bo le ti wa gan
1: yusuf tawo
0: koju sibe yin
1: asis fun mi lola lati ilesha
0: ilesha
1: gba ti mommy mama se bayde ti won ni ka mu oja wa gba yen mu wa oja wa me we ma ni olorun sa si omo fun mi lati odun ti mo ti n wa omo
0: odun melo
1: ah o ti pe ti mo ti n wa omo
0: odun melo
1: ah o ti ma le 10 years
0: uh-huh ala number kini
1: alakobi
0: na niye kin lo pe
1: oluwa sin dara omo tayo tayo ide
0: o speak in tongue niye won lo ti le ni odun mewa ti awon oluwa sin dara awon eyan to mu oja bo ni wema lola koda ki so oja nikan mo so fun gbogbo awon to ba le get powder won awon anything to ba le bi tap into the anointing on la mu wa si wema ni ola ipade yen la gbere ni to ni aye atorun ago meje gba ti o ba fi di bi owo 11:30 bi 12 eje nso be to ipade weje we mu ni la gbere ni to la aye atorun yo ti mo wale and gbogbo eyan omo olohun mo deja ipade yato mo ti bere nkan kan gan laaro yi lori YouTube TikTok ati Facebook eyin te ti ni yo e gbe pade mi enikan ni ah ise oton eyin ta nse nbe koja opo ni to ni yereyere ago me eje so pe ago me fa idaji ise kan la si se gbogbo eyan odo Jesu ise eyo kan la se ni ola ni wema 7 ta ba ti bere gbaradi ngba ti o ba fi di 12 yo wale asika gba niyan ipele orisi eyan marun ni si gbadua fun ninu ipade yi enikan ni awon sona church nko mo ti ni ki won mo boda lati wale ki olukuluku pastor won mo ti ko gbogbo nte ni lo fun won anointing oil ni o iyo yin ni o even nti o sele ri omi 77 kopo ni won ba wa mu wa be in si mo gbadua fun ipele orisi eyan marun gege bi mo se so pepe yo pomo ni ola o owo nti mo lo se niyan because obodo so itan titun so that o le mo ran ti September to remember.

0: awon wo ni wa omo because nigba ti o ba fi di July odun tin bo angeli to npin omo angeli to npin omo gbogbo awon to fe bi atawon to ti bi atawon to tun fe bi si olodun lo mo toju mama yo ti ri
1: ti won ti damu damu iya mi gan ti damu iya mi gan ti pe laje igbo ni o je ro omo bi
0: se mami wa nbi e pe
1: ya saidi
0: ya saidi won pe mama yin ni aje angeli to npin omo mo si bo leti mi pe o won sanu awon kan bi gbogbo eyin te gba olohun bo kan si ami lekan na mi o fe mo ti an ti so nipa re lo hospital olohun to fun obirin ni oluwa si ndara orun anu re si by bitch by better by bang by bang loruko jesus by befa ogbon ti won pe ni ayidina ko ja lara re ta lo wa mu yin wa bi
1: ore mo mi lo so fun mi ni gba ni 2023 ipe ki mo imo mu mi wa ri bi
0: elo won wa gba lo yin
1: mo gbo wa kan lowo mi o
0: mo le gba nkan kan lowo re iwo ni testimony kan
2: ju koko akai kaye jora kayo mokanra sepa ogbon abara epafras iyanda odekunle ranse olorun oko olodumore sayeye jo obi hallelujah
3: emire asepo ko laye lola oluwa we wish many happy returns
2: begbeyin olodumore ti oleyin o abara epafras iyanda odekunle nko suta bo ni ko tawo otawo eyi ko soke bo ni ko keke segere oke segere olorun olodumore li ti oleyin o abara I general overseer atolu dasile comfort life mission international nikete agbaye gbadere ele ori eyera temitayo odekunle wa gbo wa to wa mo pawu lola jesu olugbala omo ibadan me sogolu le oluyole ibadan moja moja kekere waju leru aseyi sumodo asumodo sere mone lola jesu olugbala nje pastor ayodele oyekunle
4: ati yaoran
2: ati kete ijo comfort life mission international ado ekiti libo ayo ba esope o daddy
5: Mrs. Adekunle Olanike.
0: Lunch. Lati.
5: No, lati Ogun State ni ilu Asese. O sele bi pe ni last year October. Daddy pe ipe ipe kanko o meji ta fe ko lo se fun akin December to de. Mo kanko la nko mo kanko mo fe owo ipe mo fe si Christmas ye ni ona ara. Ele keji mo bere fun ka ipe emi na fe lo ka. Fun iya le lo mi. Mo ka yi won so re ni ose yi the following week. Awon mo mi lo ra adventure fun mi.
0: Choice.
5: Ki
0: mato yin.
5: Mo pa lowo Olorun.
0: Emi mato e tun mi. E se bayi. Nice. Gbogbo eyin omo Olorun so sun, so ngbo. A o se nkan kan nisin. Igba ti December nbo ni mo ni ki won kon kan meji. E kon kan meji laaro ina. Pelu iyo yin ati omi die. But te ba ti eyin te ba le gbo ni o eyin te ngbo ran. E ba mi pade lori YouTube nisin. O dekunle Epaphras. Eyin te le se to fe. Kon kan meji yen igbaradi na ni omi eko eko na ni agbaradi fun asika gba tojo ibi lola ni e wa kon kan meji meji mama ti a ba ti setan ni si e junu omi to ba ti di 6 yo ti lo sale eko oluwa emi na fe mo fe ko lo le mi ni december mo ti fe sodun mo fe fi visa mi sodun ni mo fe fi oyun sodun ni o se ko niyan meji na ni eko na ngbo ba dola ma pe ipele orisi eyan marun ma so ru awon ti ma pe boya yi ba wa e wa junu omi to ba ti di 6 en gbe bo wa ba mi lori YouTube TikTok iyoyin odu legbeyin enikan ni yo mo ti lo sale yo ti ro ayin ti mo fe o se na niyan inu omi ni eju si ba se nu cup iba se kan ya paper iwo to le ni phone o le kon kan omo nkan ko oni won bo gbe si odekunle Epaphras mo si be ni kankan chat e gbe owo mejeji si aya yin oba ti mo pa edalerin Olorun ti ma munu eyan dun lojiji ko yo si o eto Olorun fun aye re yo wa si imuse o ri ba ti se o gbogbo eyin te nbo mi kakakiri agbalaye emi Odekunle Epaphras ni nbo gbe testimony e tori ma bo oyo kan yi oro re gbo in Jesus name engineer e je ya won pa yo oro re
5: so ele keji ti mo ni pe ki Olorun fo se owo fun mi ko mo be se Christmas lo na da chicken ni mo ma ra carton lati fi si odun Olorun se owo e fun pe emi na ta ka mo pa agbo lati se Christmas ni odun olmo
0: eyin pa agbo
5: be ni sir
0: ah
5: Olorun pa agbo fun mi ni odun olmo o se odun yen fun lona Baba to wa ni me Baba ngba
0: te se me odun ti 2026
5: Baba yin pe ki o ka luku na phone so ke ni wema mo phone won Olorun ni ti pe iwo to wa ni phone na phone e ko ba ni phone mo ni baba o owo emi ni di o emi si ni phone o phone wa lo mi fun iya lenu mi mi o ko omo mi tin gbero jankeji won pe ida gba gba bi asa baba mi o won pe won ka mi mole
0: tablet won ma gbe fun mama e je wo
5: ibe mo si mo baba mi si o
0: ibi le ji wo mi bayi wo we je n ba mo mo gbe wa television ke nkele ni edwo na eyin wo le ni lo phone bayi lo ni wa wi ti e na jade
5: so nigba ti o di june to ye ti di june ba fe se birthday mo ma sick gan mo ti ku bi ose meji mo si be si ni sick june for the ni birthday ni si gba si yen po gan le pe won gbe mi lo si ile eyan bi dadisa pe awon ti ma lo si channel 10 awon mi ko lo si ile eyan mi o le je yan enu mi
0: won gbe yin jade
5: se special birthday fun mi mo ti fun won ni picture birthday cake ton fi owo se won se special birthday fun mi ni june 4 mo wa bo lo da ma je mu bi pe to ba le da mi si ti mi odogu fun ojo bi mi o ma so owo ni iye odun ti mo se ni odun yi lati june ni mo tin para ti eri okan mi oju e mo se mu wa le
0: e ma mu lo le ni e mo wo pada titi te kan yin ah gbogbo eyin te ba mu wa lo ni e ma mu lo wo se owo ojo
5: yi 53 years lo odun yi
0: so 53,000 se ba pe 54 na
5: so e gbo pondo e du se ma san ni yan lagbara
0: olohun o ti dara 120

0: tun lo si ni waju leyin
1: everywhere in Lagos
0: lo lo bus stop
1: lo bus stop
0: 6 a.m.
1: ago mefa ni o
0: ba pa de beyen
1: if you come late there sorry
0: aya gabale
1: don't come late at all
0: e bedu sa an gogo di
1: aji 6 a.m. at lo
0: to ba tin de
1: as you are coming
0: ma bere authority water
1: at your own authority water
0: ma ni eyo kan lo
1: make you have one with
0: one ni ri e mu fowo so ya pe won o ni ri mi
1: people say that they will not catch up with me
0: so pe won ni ri mi
1: they will never catch up with me
0: so pe eyin to le
1: you that after me
0: esubu loju ija
1: fall on the battlefield you that after me
0: esubu loju
1: fall on the battlefield
0: I am unstoppable
1: e lo se da duro
0: mi o ni subu
1: I will never fall
0: fun ota kan
1: yo for enemy to drive
0: say
1: amen
0: mo na wa agbara
1: jade I stretch hand up to you
0: gbe to ni ko subu
1: for to you I said they want to fall but don't
0: go ma subu
1: amen
0: awon lo ma subu
2: nipa se wo ni samojo baba ori oke ogo testimony eleyi tun ma sara
3: laarin wakati marilogun emi olorun se ko fe woju agbe awon okunrin san lori oke ogo asegire mbado lojo first day ati Friday 18 September nipa site pelu ifami ororun yo professor amadebayo oju authority lord I my wu oluwa woju agbe mi san lapori eleyi iwo na wa ke bi onise iyanu jesu o fe wo agbe adabi san lara re ojo agbe nkan mi ni pelu oro re ma gbe loju ese emi awon woli se ko fe seru iwo aye gbe ni awon okunrin lori kale ti o je ri ajo ogo ya o lati kutukutu ojo Thursday 17 September wakati wakati ni nadu o majo ni ojo Friday 18 fogbo e lori oke ogo ladoju papo kapo la se jire mbado opo woli ma je mu lo nbo atawon olori emi nigba ti woli ta fi oro fi to see the way that dey dey oyin professor adebayo oju authority fo ma fi ma je mi pe olorun sa tele sa yi okunrin kankan ti se agbara yo ma se dadi tori yin ni eja lo gbadua
0: owo oluwa ti ki se ti eniyan olofin gbe awon eyan re dide gbogbo ibi kibi ti eyin eniyan yi tin gbo mi e o ri anu to tayo gba emi gbadua boluwa se nbe ti emi e wa e o ni eri ti o se daduo mo tin pariwo e tantan ti o ba tin di Thursday to nbo ati Friday o ni gbogbo eniyan lo si ori oke ni ori oke ogo asejire ni iwaju Coca-Cola enikan ki la nlo se gbogbo wa nlo se pade awon okunrin ni ogbe ti aye sami gbogbo okunrin to ba gbagbo nu agbara adua gbogbo okunrin to ba mo po gbogbo waye eyin okunrin to nkanle ko kan ti o dabi pe ko ti si eyin okunrin ti eniyan ti le kun mo eyin okunrin to wo pe ojo wo leyin na o dide gbogbo wa ma pade ni ori oke ogo lagbara Olorun ni ojo Thursday and Friday mi wa fe mo bi to wa ni ola Sunday emi ati ni se majemu to se pataki leko ni o ni Akure ni o ni Abekuta ni o ni Ibadan ni o ki gbogbo wo pade ni ola ojo Sunday e si ri ogo yin lo ti mo se n wole pada lati UK ba se n pari pade tan isi ola yen ma je isin agbara to po e o ri anugba engineer
4: oruko mi ni Akande Akinwumi mo wa lati Mosan Abidap ni Ipaja Olorun ori afefe ni mo ti ma n gbo program yi lararo lati bi 3 years ago ni ojo ti Professor Sam se ojo obi ni on the 8 August won so lori radio pe awon se revival kan ni National Stadium omo mi kan wa o ti n wo omo 18 years lo to ba ti sun bayi ito ni o mama to ni gbogbo mi o de ma kun fun mi
5: omo odun melo
4: 18 year
5: 18 adult
4: yeah wa lo yo o wa lo ra pankere o ma na omo yi no ma joko mama ke omo ya ma ke ma ni ko file o wa to se kan yeah na mama ke ko wa na mo ma wa pe ma ba soro gbàtọ́ apẹ́ mo wá ronú títí pé kò síbi tí mi ti sáré dé kó máa máa tọ̀ mọ́.
5: ẹ ti sáré gan-an.
4: mo ti náwó fáwọn kòjọ ajá òun ṣe nǹkan kan mo wá wò pé kí ni kí n ṣe bí Professor Sam ṣe sọ lórí rédíò ìjọba yẹn pé àwọn ń ṣe revival kan National Stadium mo wá wò.

tẹlẹ bẹrin ba tẹlẹ fun ti gbọ ti ju ami tititi atupalẹ de ẹkan bọ ki ẹdọ ki iroyin nibi ta ti mo fun gba yen gan awọn iroyin le wa kale kaku kaakiri agbaye gẹgẹ bo ti ngbona yeruku lala lati nu awọn iwe iroyin le wa bi ẹko ajimu loro nikan ni gbo safefe diamond 88.7 fm ilorin atupalẹ ketepe iroyin to dure tandi gidigba ago mejo owuro ni gbogbo ọjọ aje monday si ọjọ eti friday ni atupalẹ o mo de city gbọyin bo ba wa di ọjọ saturday te mo ọjọ isimi sunday ago mejo owuro ni atupalẹ o mo gbera so nibi tawọn ọjọgbọn to mo ti fun tedo ohun to nlo lawujọ wa won ti mo ba wa foju sunukun wo awọn kokokokokoko ta ti saju menuba ninu iroyin atupalẹ obobala aboke kokoko la bukuta be be ye ba gori orule oju atole oju atoko atupalẹ obalola de ori ejigbara ileke ni tawọn ijoye

won ni ewure to wale ti ojuba o deran amuso agutan to wale ti ojuba o deran mole mojuba igbaru mole ojuko tun igbaru mole ojuko si mojuba gbogbo ladilade iba gbogbo orun leke iba omode ile iba gbagba ile eto ayo kare o e mo pe gbago meji abo aro gbojo saturday to ba ti lu bayi ona ni eto yi lo mo ngori agbagbe ife oluwa adebayo oloko temi je emi la mo ki aro ma wo ko birin bi ere fun iko ye eso ni mi o ma gbon yun mi lo mo sije popude dagbo fa so fun po fun yoyo dagbo fa le o ma de le dogun o ma gbon to beleja yeyo ro on ki wi pe eku ojumo ojumo re ojumo wo aiku ba le oro lo mo wa loni baba tony aziz oloye wa onolo otu eto yi ti daniel afolabi nsd si je olowo button mi tin ba mi to gbogbo e papo mo ki pa eku kale le kan si me ba gbagbe iwe mo re mi aja soro olanka lowo lori eto yi atobo alagba debo awe be ba si ranti dada nibi ta ba iwe onde nibi ti mo re mi ati oro miyan ti se oko afesona re nibi ta ti jo njiroro lori pe ko pada tele ohun lo si ilu lefe amo ti mo re mi ni bo won ba tele oro miyan lo si ilu lefe o ni awon ileri kan ti oro miyan gbodo se fun ohun ki wa ni awon ileri ohun ibi awon ileri na lati mo gbe loni ori keta dinlogun ina la se nka lowo to si je pe ojo we kokan din ni ogofa ibe na lawa ta si mo gbe loni eto ayoka

0: láti forí pa ọgbọ́n ṣe mọ̀nà ló gbé àdínkọ́tò hikam garden of wisdom kalẹ̀ ká sórí afẹ́fẹ́ láti máa ti bẹ̀ mú mi ọgbọ́n ni o. Àdínkọ́tò hikam lè tó gbogbo ẹbí tí òye ẹnìkan kálẹ̀ láti wá fi ìtọ́nà alukoro anil kẹrim àti sunnatu nabi àwọn àlúùlú ọ̀rọ̀ ànábì kẹ́kọ̀ọ́ bá a ti tọ́ ma re ma fẹ̀kọ́ ìpìlẹ̀ ṣùgbọ́n tó tọ́ sagbada tọ́ ma fi táyé dágbé pẹ̀lú ìmọ̀nà òun sì ni ó bí àǹfààní bá a ti ṣàtútù àwùjọ ká ti pìlẹ̀ pété ọjọ́ iwájú tó ní fàyàbalẹ̀ níbi gbogbo ẹlẹ́kànka ìgbésí ayé wa gbogbo hakiki ọgbà ọgbọ́n gbà lẹ̀tọ̀ yìí kò sáà sí méjì gbogbo ọjọ́ Sátidé láago mọ́kànlá ìyálẹ̀ tá daago mọ́kànlá àbọ̀ 11 to 11:30 a.m. lẹ̀tọ̀ àdínkọ́tò hikam mo máa wáyé lórí ìkànnì diamond 88.7 fm ìlọrin pẹ̀lú ustaz ahmed ọlọ́nkẹ́mi arádẹ̀mí tí wọ́n máa tọ́kọ́ ètò ilé ẹ̀kọ́ tí kọ́ mọ bá a ti ṣe dẹni ìṣáájú lọ́jọ́ iwájú ní imam rahim international school ló ṣagbátẹrù ẹ̀ nígbè tán àdínkọ́tò hikam ò ṣe é mí sí rárá o ẹja àtújọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn bismillah.
1: نحن بالله عزنا لا بمال ومنصب كل ما غمز لنا حسبنا الله والنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين أما بعد lẹ́yìn ìgbà tí adọ́pẹ́ fún ọlọ́run atọ́rọ ike àti ike fún òjíṣẹ́ ńlá jùlọ ànábà muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn aráalé wọn àwọn sahaba wọn àti gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n ṣiṣẹ́ lójú ọ̀nà tànábà muhammad tó fi ìdíjọ́ gbọ́dọ̀ kíámọ́ ọlọ́run dákun mọ́sá ka èmi àti ẹnà kún inú wọn o ọlọ́run a padà sí ìlú tá wà ń bẹ̀ yìí àwọn tó ti ṣiṣẹ́ ní ìlú tá ti wà ń bẹ̀ yìí àwọn ẹni rí lẹ́yìn àwọn ẹni rí bẹ̀rẹ̀ látòrí àlfàgbà tí wọ́n tọ́lọ́run fi ìlú ta wà ń bẹ̀ yìí tó fi sanwó lórúkọ rere tó fi bùn wọ́n tó fi ṣàánú wọn àfàgbà ṣẹ́kàn alim rahimahullah àfàgbà tajulẹ̀ àdábì tajulẹ̀ mọ́mìn bàbá àgbà lágbàjì bàbá àgbà ní mọ̀síngbá bàbá àgbà lájẹ́ àgbà ọlọ́run dákun mọ́sá bàbá kẹwọn bàbá fọdúlátì ṣẹ́kà al-marhum ṣẹ́kà adam abdullah alelori ọlọ́run dákun bàbá àgbà àbá àgbàgbà gidomo àbá àgbà lágbàjì àti gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run ọba tí wọ́n ti lọ àbá àgbà ní mohidin gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run ọba tí wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀ táwọn àlùfáà wa tí wọ́n máa ń kà fún wa ọlọ́dàkùn mọ́sàbá wa ṣàlékún ìkẹ́ rẹ̀ fún gbogbo wọn o àwa padà sí gbogbo àwọn tí wọ́n rólé fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn bẹ́ẹ̀ látòrí àbá àgbà sírkẹ́ mùsùlùmí àbá àgbà bàbá ọba lù lọrin sheikh wallahu ya'simuka minan nas la takhafu darakan wa la takhsha wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim salam qawlan min rabbir rahim aba mama fa ni wan fi eyun kun awa gbe latori aba mama gba to fi ka do gba wa imma baba mufti diyar aba face malami o bandoma ati gbogbo awon eni olohun oba ti won teri gba lawale ninu ile afa gba sheikh alim to fa ka do gba awon khulafa ni gbogbo awon ita ti da ko baba agba ni masin gba to ni baba alaja agba baba agba ni agbaji aba agbalagbaji aba mudiru markaz fadilatu sheikh habibullah adam abdullah alelori ọlọ́run dákun mọ́sá bá wà pẹ̀lú aba mudiru markaz baba àgbà agbágidoma baba àgbà first malami obandoma aba mudiru dákun sábà sunna aba àgbà ní mudiru ní kúnlẹ̀ndé nídìí òrùnbó ọlọ́run dákun mọ́sá bá wà pẹ̀lú wọn o tó fi wá kárí gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ tó fi wá lórí àbáàgbà ìmọ̀lẹ́sìn arádẹ̀mí ọlọ́run dákun má dà láfíà bàbá rú ọlọ́run dákun bá wà pẹ̀lú bàbá ọlọ́run dákun bá wà dúró ti bàbá ọlọ́run dákun ó ti ń ṣamọ̀nà wọn ó ti ń kún wọn ó ti ń dùn wọn nú dákun mọ́sá bá wà dùn wọn nú lọ gbére tó fi wá lórí sefiru ulama àbáṣẹ́dọ̀ gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run ọba àbáàgbà ọlọ́run kẹ́mi ádámọ̀láhùn ayátahu wádàwúlátahu amín ètò àdínkọ́tò hikam òun náà ni èdò tí ndíje sí tí etí gbọ́ wa ní àárọ̀ yìí eléyìí tí àwa gbọ́ ọlọ́run kẹ́mi ní kí gbogbo ọmọ mùsùlùmí kí wọ́n máa ṣàǹfààní ńbẹ̀ eléyìí tó ṣe ń pé abala méjì náà ni tó ṣe pé abala àkọ́kọ́ níta máa mú wá fúnra wa òun náà ni pé ibo ni à ń lọ láwùjọ kí láwọn kankan tó yẹ ká kíyèsí láwùjọ kí láwọn kankan tó yẹ ká máa wo láwùjọ bó láwùjọ wá ti ń lọ bó làwa náà ti ń tẹ̀lẹ̀ eléyìí tí máa ń jábàlà kejì ń bẹ̀ òun náà ni pé ilé ẹ̀kọ́ ní imam rahim tó gbétò yìí kalẹ̀ gangan lábẹ́ àkóso bàbá àgbà ọlọ́run kẹ́mi kí ni nǹkan tí ilé ẹ̀kọ́ ní imam rahim náà ń palẹ̀ mọ́ fáwọn ọmọ eléyìí tó jẹ́ pé pàápàá jùlọ a ti múra àti wọlé àmọ́ á di àgbàlá ní imam rahim tábá dé á kí àwọn òbí a sì ṣàdúrà fún gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní imam rahim àtàwọn olùkọ́ náà torí àìsẹ̀ parí wòlímọ́tò quran ele to waye ni ijo alamisi ti ya lolo yi so aya alquran na ni pe la in shakartum la azidannakum be ba dupe fọlọrun ba ọlọrun bo le yin kun ko wa so ọlọrun ba ni kan ni a dupe fun a dupe fa won bi ni ma rahim na tori iru inawo be ke si nawo to rorun papa julo lati ko ta wa nbe yi won wa dide won nara won nowo won na gbogbo nkan ọlọrun ba dupe fun yo a ba wa dupe fun yin ka dagbala ni ma rahim na ta ba de atesi waju
2: Orikusi me ipile ati je ko mo di aladari lojo iwaju ni ile eko ni Marohim International School pelu ikeko esi ti mu irori omo joko ojuse ati wulo sanfani faye tahfizul qur'an ti ki se ologere pelu im arabic to yanju to nte ko iwe to ba gba mo ti fo ma lanfani ati ma fo ede oyibo ti larubawa ati french gere lo mo ko nbe gbogbo awon to lomo nibe lo le royin yato to nbe ninu mi ma lo montessori system to ni won se pelu practical science lab library kawe computer lab ati cbt center fun gbogbo en to fe se cbt exam multipurpose hall to wa to ti hostel accommodation fa won omo lati omo odun mejo lo soke to gbangba pelu gogo won amayederun anfani e ko alquran to nbe fawon ti ki sa keko fun alquran laarin odun meji pere kile tun duro wo aye gba ni wole ti sisile bayi lati crèche pre nursery nursery primary ati secondary classes kete se ba ti poja Kwara House of Assembly ni fegbe kegbe pelu Kwara State Water Corporation asadam nilu lorin ile eko ni Marohim Kalesi telephone 09035046172 tabi 09025832662 Neymar Rahim International School where leaders are groomed.
1: Neymar Rahim International School where leaders are groomed. Bokatun bana atun lil mustaqbal. Nibi ti won tin re awon ojo ola. Ele ti ile eko Neymar Rahim ti won ni ka ko mu wa loni. Ona ni ope. Ona ni pe ka ma dupe fun gbogbo awon obi, a dupe fun yin. Papa julo gbogbo awon obi awon mo ni wale ma awon ni graduation olorun dakun adupe akoko pe wa na ni pe leyin gba ta dupe fun olorun ba pe o ti ba wa di ojo na mu agbaburu omo kan o daku security kan o daku moto kan o gbara won papa julo ni bi ti a ti se program na ti se waju governor's office ni banquet hall olorun adupe o olorun a mo lore o olorun a mo lore o gbogbo awon alejo ta pe tan je wa si ona la ko ta ba dupe fun yin ba gbo olorun kemi ni ka ma dupe fun gbogbo yin gbogbo na wo te se lori awon mo na ba gbo olorun kemi ni lahan baba gbo olorun kemi ta fi wi won ni gbo awon mo na olorun je lal barika o atawon mo ti won se atawon mo te pada tun mo se ati gbogbo mo keko ni marohim yanyan ati gbogbo awon alejo ti won wa be ti won wa ye alquran si ani alquran na ko ni bosho yi ko lara en kankan wa alquran la wa yesi alquran la wa ponle alquran o kun wa lan le o ni o yiya wa na si to fi kare gba won staff me la tori hs ni echicha ni to fi dori eni to se yin pe awon gan ni won edi inawo ta se tin se arois fadlat arois olorun masaba wa dupe fun won o ise won ni bo ba ye le ninu ijohun kan to ma pe anybody won pe rois na pe ti beyin le moju to islamia tarbiya o wa ye wa njohun o ye wa olorun masaba wa dupe fun awon rois wa o to fi wa dori oga patapata fadlatu sheikh doctor an qareeb insha allah ahmed olorun kemi arademi gbogbo to ba da bi yan ba gbe nkan kale ko da islam yi olorun ti gbe kale olorun ti moju islam fun ra re tele amo olorun wa fi re ni ti eni to tun le ba moju to ohun na ni anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam in to ja mo dupe fa amodula tu sheikh doctor ahmed olorun kemi ademi ni pe ba ma ba gbo olorun kemi ba gbo olorun kemi ademi albarika bi won ti gbe le ko n kale ba ba gbe fowo eni ti o meto ti o leko ti o mo nkan dari ti o ma won yan manage ni oyin ge yoyin ge gbogbo ahan staff ko ni baba gbo lohun kemi le ma gbo gbogbo ahan obi ko ni won ma gbo ko si gbogbo ko lo awon obi ni won ma gbe ko si gbogbo ko lo staff ni won gbe ko si gbogbo awon ma school ni won le lo ri won ba so bi gbogbo en to ba dari gbogbo en to ba da nkan le bi ti ma ri nunu gbogbo en to ba ti da nkan lan la le be gbogbo oyan ni le lo ba soro eti kan na ni oni to je pe niyan ni mo ba soro in ta ma fi so nu gba mi ta fa mi ma so pe president ilu ko ni o da Governor ko ni o da bo la won pe ri bo la won commissioner ri gbogbo bi nkan se nda ninu ogba wa ni Neymar Rahim ta won mo leko tan ri eko won ko lasiko ti nkan kan o di nkan lowo ti eko o di asiko won lowo ti asiko kewu o di asiko eko lowo eni to mo kokko lopo be laye ta mo dupe re fun ohun na ni awon fadlatu doctor ahmed olon kemi arademi tori awon ni won so ton kan fa awon alfa wa pe ah aran kun la o ti ti kan eleyi o ti ti kan eleyi o ti ti kan eleyi kin tun ma tin gbe ta ba ndupe pe eto yi gbogbo pe awon management ko kale owo lana agba hall ni adana ni asikini ni asikini ni awon ni won o gbe riwaju awon alfa pe ah ikan bayi o ti ti kan o ikan bayi o ti ti kan o o je pe ta ba ti dupe fa awon fola to share doctor ahmed olon ke maradem agba ki gbogbo awon staff gba pa ti dupe fa awon olomo ta ba wa dupe fun yo olomo ta ba wa dupe fun gbogbo bi gbogbo awon mara ni wa limo na afani olohun je albarika olohun je ni albarika olohun ni sele ni asemo olohun ni sele ni asemo pelu ogu olohun lati monday ta tu ba fe mu lo yi na pelu ogu olohun ile eko ni marohim ni gbogbo to ba fe role omo se islamiya lasan ngba mo ka be ko mo temi wa hal qur'an la san ni o pe laarin odun meji so odun meta laarin odun meji na lo mo fe hatan odun keta to ku ta wa fa ni laarin odun meji so odun meta ohun ni ko fi le se mo roja ko roja an to ti ha bi laarin odun meji so odun meta yo omo ma hadidu al qur'an tan ama to ba hatan laarin odun meji yo gba to ba fi todun keta o ko wa roja in to ti ha pelu ogu olorun awon first batchi ti won ma bere nke a ti ha bo lo to na o ati ha qur'an bo nu gba ni ma ro yin ta ma de tin ha ama yin pe qur'an academy lasan ti western ni da papo mo ta ma fa zo pe ah gba ta won bi te wa ni fe qur'an olorun pupo yi ba ti da papo mo western yi na ama ni mo ba western lo qur'an and western education wa ile ko ni ma ro yin ama qur'an academy lasan to ti pe bo ba zo pe register mo de si qur'an academy o ko ni ko mati ko ni ko english aro re boji qur'an ni osan re boji qur'an ni bi shawala qur'an ni bi kinu qur'an ni bo daju ko qur'an ni bo sun qur'an ni leyin pa to ba diju nikan la ni fi qur'an si lenu kora mi njeun afun laya jojuma ha ngbe ma ro bo tin njeun ni na iyan oguro ma soro iyan oguro ma kakakan mi en tin njeun ama lokan re ma ro ma ro ma ro pe o tun ha qur'an lo na ni o tun ha qur'an lo na ni so qur'an academy no awa alfa wa ti olohun ba to fi gbogbo ro yi mu olohun mo ta ba dupe fun wa olohun yo qur'an na ko nu aye ti won na wala la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa eita tari ma bala wa wo laarin seju bi meji ohun na ni arbatun ashiya la tastariduha ikameni kan be to se n pe omo eda o le pada sibe mo bawo lo tin si se mi aye re awon mo kan la to pe won ti pare aluri alquran yi odun tan ma mo yi wa npe kan bere sin ka alquran en be ni na awon mo mi na to se pe ere pa lo mo mi se kiri larugbo won bi obi omo mi ni pe omo yi ti to wole iwe lo ni to ye ko wole iwe oni ko ti to wo o ye ko ti wole ki o oni ko ti to wo to ba di ru jona e wa riru awon mo won to se npe tan ma ri awon mo ton si woli mo o le ma jena gba ni mo ro mo le je bo mi na wo to ngbo mi la la ro yi na omo re tin be la lugbo oni to ni ko ti to lo le ki o ko ti to lo le ki o ah ni mo ko se to to bo ji ko je kokko pare alquran na ah ni mo ko se to to bo jo lo le iwe na jo le ko iwe na kun gbogbo ise aye yi na nisin bayi na nisin ise ti o gbe owo gidi wa fun yan pe yan ranu olorun ba pade o awon ti won gbe se gidi fun yan na oti entitled to speaking a kawe loni tori won ni ko sign won ni ko kokotation won ni ko kokine kan bi company lo fe ba sise in se to be sise abele o bo won to se pe ise won to ko na o fe link e wa ko mo ti company gbianju kora ko se school sat lo be je ko mo re ni pe bo ba ti lo re si ran ra re le ngba ta wa ba ni ko se tan bo bo se school sat joni la fa fa so pe ikan me ni kan be let us study eda o le pada sibe mo eda to ba ti lo koja ko le pada sibe mo akoko ta ma fa da kon be o na al waqt asiko re time asiko iru ase wo lima awon ma ti won se wo lima awon ma ti won se wo lima tin ba nbe ninu pe be awon se wo lima lati bi a bi ose kan seyin ta ma da ko pa awon mo na ji se wo lima won o ni dide nka e da kun je gbogbo awa ta wa ni abe tent yi e to ba kun ti si woli mo qur'an ri ko dide awon mo na o le ti dide ngba na ama lati thursday ta ti lo lo yi tan ti se tan ti gba ko fun won yi ta awon e na ti da pada fa awon fa awon na ti si woli mo qur'an nu lato ni lo ni se ma ba nbe awon mo e pe ojo wo le si woli mo o ti din to ti koja seyin o ti da sku tan ti lo koja awon na ti wa ninu en ti o mo si mo po se woli mo qur'an laye eyi on ti din tan ti lo koja odun ti won sai sun re odun ti won ke odun ti won gba si won lenu ko rorun ama sase pe won pari re ai se olimo re fun won o ti din ti o koja fun won eyin pada bere re in pada bere re ko si ti yan pada bere re o gbo ni pada bayan be won ni o kawe won ni o kawe won ni o kawe odun to law school tan ni o kawe tan ni o mura eni to gbe first class un ni na idamu ti wo fe damu lohun damu lo fi ri won ni o ki won ni o ki we won luyan le ki won luyan le ki o won tan ni ko lo le ki o ni wa won wo wo atawon to so pe won luyan awon ti paye lo ni bayi ni si yi tan won gba iwo ori ah mba mo ti wa paye dadi in jeun re na o nje re to fe jeun awon to ye ke jo pari sana wi awon ti wa pari bayi awon wa laye fe gbohun won to rawon na ma npa isin ye juwo lo aye wa pe omo gbogbo nkan lo lasiko re gbogbo nkan lo lasiko re ma je kasiko kankan bo omo lowo e to ba fe bere to ba ti ro pe ayin kan bayi lo kanu aye mi bere re loni ah mo fe howdy dal qur'an ni be loni ko da ko sori kula la lo ti bere to ti ha tele bere re o ti bere re nanu ah mo fe bere sa size to ba di next week akilo to bere loni ko da ko se pe o ti register si gym kokko ma se press up nle na apere ko fe bere nu ah won ni slim ti ni ti you are near to ba pada do su tin bo a mo mu kilo mo tin baje la re lo bere lati ma se loni na a kan fi gbulun sapuju wi ni ah olohun je kirun yi ma ma wa lara e ma ba wa be lohun afa awon se ma bo be lohun kirun mo lara igba jun o be lohun fun o ko jeun ti won o be lohun fun o ko mu mi ti won ma be lohun fun o ko sun to mo gbun kan to ya lasiko won o be lohun fun o ko to woso o sa di gbiti to lohun oba to ye ko fun leto ti e won ma ba o be lohun pe e ma be lohun fun won ni kolohun je kirun mo won lara o ah rara e ma be lohun fun won ni kolohun je kan le ma tore o ha ibi ta laji ti e wa lode yi ko da won pe la laji won san pe ti lo maka ke ibi ta laji lode kan ti e lo maka lati jo iwon o lo kan ti e se omura won o se kan ti e jo da kanu won yi won o yo gbogbo to wa je nkan tolorun oba ohun na wa nbe lorun oba fun won asiko ri o pada koja le olori to ni le pada le se mo asiko si ni ninu to lagbara si ni pe bi wo ba fi le ohun o fi o le gbogbo eyan laye ni pada di past tense pe ha nigba ta lagbaja n sigbari nigba ta lagbaja n logbari in ta faje ka fe ka mo yi nbe ohun na ni aliwakti pe asikore pada nbo wa di tan re gbogbo wa na la nigba ta wa ni university gbogbo ara nigba ta wa n leke gbogbo wa kini contribution ti e kini njo ta ore re ba ti e joko ti wo ba ti e si nbe tan ba bere oro re nigba to si nbe kini wa fe so ni party so wa na tan da class ru ni so wa na tan da le ke ru ni so wa na tan da ujo ru ni kini contribution re bi share ibi se to ti ku lo to wo ko lo ga amo se ta man da ko awon best staff si won ka okun eni to wa ni staff lo ni pa na bo wa doga lo la o ibi to sise ri na won ti recommend re pe ha lagbaja sise ni bi bayi ri ele ni the principal ni bi kan ele ni the teacher ni bi kan ale ni kan to sise ni bi bayi ri lo to o ri lo si waju ni bo e bi to ba se yin pe bi a o le se a recommend e fun yin asiko re ni pada mu awon yin sikini o ni pada ma awon yin recommend re awon afa lo pe ka mo ya asiko wa bo tin lo ni na ibi to ba ni lo ni un ni na mo ni time fun are mo ta lati mo ni time table fun are ipe laarin gba bayi si gba bayi kan bayi mo fe se a to ba fe sun lale mo kan mo sun bi eran ko gba ta lohun ti da o leran ko un iwo rori muslimi o kin ronu mo ronu mo ko bara re are ni o da si o lara rori ni to ba fe sun lale rori pe ah kini mo fo ni ise to ba ri pe n to fo ni ise o ri nkan pato kan to le na ka si to ba wa njo keje wa pana re ko da ko sasa latu annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam na lo nse ko da ko sasa ka lo n fojo re se sa mo pe a lo ni o mo fi se nkan gidi afani elekeji to se yin pe o le pada sibe mo ohun re ni al kalimatu ba'da nutqiha al kalimatu ba'da nutqiha oro to ba ti jabo lenu re o le ri ko mo eyin loro oro to so si ninu aye eyan ti o ni le jeun mo so si iwo na ni chama adugbo iwo na ni magaji ilu iwo na ni baba sale iwo na ni landlord oro to wa so sinu aye eyan ti o mo wa ra re ni ripo won ni olodun to je pe olodun oba lojo ni gbogbo yin olodun ba ti je ko wa na alquran pe a mo gbe injura yin lo ki wa ni nte se o olodun oba ni eyin ta ba ti gbe jura yin lo atasiburun ibi olodun bere ki atasiburun se suru sa igbese aye suru ni mo ba won yan lo
3: ma soro sinu aye awon eyan de bi pe njo ta ba wa ranti re ma ranti pe la pe ta si soro sinu aye mi bayi boya awon mo pa le da bayi loni ene to ba niran lowo ati se fun oto ni be ke soro siyan oro ti o ba ye yan to de lo mi o gbe ke ara pa ja soro si mi ara pa ja soro si onu to ba wo oro won foro won ran leti alquran gan mo ti o ba wa ri be ni se olohun oba ma rojo efun olohun oba ma rojo awon awure bi ni alquran ngba mi nbe pe lo mi na o bu kata si ke soro si leti ohun ni o fi mo bi titi nbo pe se o mo bi to gbagun kini so o mo bi to tin bo ni se awon olori elu e ko mo se bayi si so olori elu e ko mo lu e ko mo wu bayi si beba wa so si iro wa pe ni wa yi wa pada iro oro ba nko la nso ama oro ibanuje ke ma so pe se se iru re yi so si de deyan sha ha olorun ba ni nso yan deyan iwo to deyan na ko si pe iwo na ma se o mo yan tejo lo lewe ni o mo yan tejo lo le ke oni o mo ise ti wo so pe engineer no ti fe argument ti gbe contract fun yen o mo yan to submit appointment pa won na fe gba ti olorun ni ko sa won gba ni manager ti wo je ni company to wa yi o mo yan to ju lojo tan fun won ni lo fun mo yin pe ki se ki gbogbo ipo ti wona baba re ko se ki wa wo lo daju iwo ko ni best among the best olorun kan fa wo yo ni so oro to wa so sinu aye awon eyan ti won ma ronu ti won ni le jeun islam ni ka to re bole o meji yen la ma mu afun ra loni wasiku re wu wo ton fe nu are so to ba ti le son to da anabi ni yi to da do fun muslimina ni pe ko dake eni tin dake won yi tanran mo lese bo ba pe a o po le tin dake won ni so pe o si soro oro na ni ki en mo so lagbaya si wa le dake popo e fi le be olorun sa samane ni kokan wa iba ina la mo du si loni mi mo yayin al ustad abdul samad abdurrahman tijani la mo dagbere fun ra wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Ready to unlock a world of possibilities for your child. Let me tell you about a school with an excellent blend of Western education and Islamic education with Tafizul Quran under one roof. Well, you know it already. Nima Rahim International Schools. We nurture young minds and empower them to become confident global citizens. At Nima Rahim, our students don't just speak one language. They have the unique opportunity to master English language, Arabic, and French. Just picture this. State-of-the-art facilities, modern amenities, including fully equipped science laboratories, computer labs, and an extensive library for those aspiring to take the CBT exam. We've got you covered with a dedicated CBT center. Nima Rahim is ICT compliant. Our Islamic and Arabic classes designed for children and adults alike are second to none. Ultra-modern multi-purpose hall, secure hostel accommodation, caters to children aged 8 and above. Now, admissions are in full swing, offering registration into creche, pre-nursery, nursery, primary and secondary classes. Nima Rahim International Schools is conveniently located after the Kwara State House of Assembly, beside Kwara State Water Corporation. Operation Asadam, Ilorin Kwara State. Telephone 0903-504-6172 or 0902-583-2662. Nima Rahim International Schools, where leaders are groomed.
5: Ni iranti olododo eyi ni a fin se iranti Reverend Olusegun Elijah Ojo ti won fi ara won je fun ise Olorun nigba aye won won je oludasile ijo Olorun Ayo Christian Mission to kale si Joro Egbejila Road Asadam Ilorin amo riri iparibiribi ti eko nigba aye yin ninu ise iranse gbogbo ijo lo nse lede leyin yin omo apekun mekun sunje omo afaberegun yan keruma ba je nbe omo olodo ide omo jukan lumi goke ona ora opelope aja mimo wa omo alagogo ide ni shoshi ipekun odumosun ododo omo mukoro agba aladura wipe ki ete siwaju lati ma sinmi laya olugbala titi di ojo ajinde ohun gbogbo ti e fi sile esu oni fowo baje kan ami
6: mayikuro diamond 88.7 fm
7: tonrin to je tin gbese to tunrin le dodo

ago laafin leto diamond 8.7 fm ile ilorin mo gi alase apase ile ise wa ni adupe lowo ologun oba fun gbogbo ti o ntowo yin jade adupe fun aye te fi gba wa ile ise yi lati ma mu eto yi wa te ni ka pe ni ago laafin ka ma fi sori gbogbo awon kabiyesi gbogbo ilu apatapata bo lati se mo lati san wa bo la se debi ta de yi ki la nse nibe lati gba ta ti debi awon olotija awon oni o wa nbe lasiko yi adupe lowo olohun fun ore ofe yi amo lori amo riri on te se fun wa yi abo olohun yo mo daju igba le yin yo mo roju awole yin yo mo raye omo buru kan si ni sele sin taya tomo tebi tara ti gbo ohun ti olohun pele yin lowo kankan oni re danu ni gbogbo won patapata bakana ni mo ki ma o sha ti won je oga agba le ise wa yi mo ki baba wa tin bele ka karakata baba wa tin be ni eka eto royin awon oga wa tin be leka imo ero ati eto gbogbo to nlo ni le ise yi mo ki olootu eto yi mo ki gbogbo eniyan patapata gbogbo osise le ise diamond conglomerate emi ti ma winu gbogbo yin na ni mo ki gbogbo eyin ti en sugba wa lori eto yi patapata papa julo ti wa bakeries mo ki yin o Tabita Boutique, Mokini. Desire White, Mokini, Amadupeo, Ubenti, Esingbero, no. Latiwa, sorry to ye, Uboni no langpe. Ubi for ye need, Jejo, we pay, and wash your neighbor way to ye. Afeki to ye cocoja, Ogba Shedu, tea and shay ye, Kiele, Badu, wasi, lopo, lopo. Ejo wo, a shay neighbor way to ye. 08035967746. Lefi bami soro. Lati kajo dunadura boya kini kan le nta boya owo kan le nse boya le ise kan le ni te si fe kawon eyan mo gbo yin kawon eyan mo bi te wa kawon ile mo wa sodo yin tori pe baba ti polowo oja yin lori eto yi witi witi loja yin mo ta gbogbo yin mo gbogbo koro bi te ba duro si eh eja jo se ko le da gbogbo yin na la pe 08035967746 na le fi ba so o ba si se wi pe kini kan le fe se ni ilu yin te fe ki ago laafin o ba yin debe boya ijoye ile nse ni o boya oba titun le fi sori oye ni o sori apere e je ki ajo debe gbogbo agbaye o mo wi pe e fi oba titun je ni ilu yin e fi awon oloye titun je ni ilu yin ko si ilu ti a le de lorile de nigeria yi e sha ti pe wa sibe ago laafin ni diamond 88.7 fm ile ilorin gbogbo eyin ti esin gbo wa na ni le loko adupe o todi baba tin se tan lawon yan tin pe wa wi pe awon ti gbo toni nkan ta wi re to adupe ki se mi mo se wa ki se agbara wa ogun ni fun olorun loki orun ago

Ago laafin o. Ago laafin leto. Diamond 88.7 FM nile Ilorin. Mo ki gbogbo ori ade mo ki gbogbo orun leke lode ile yi. Kade omo pe lori kibata omo pe lese kesun ba ko si mo je ko pe. Ilu oni tuka mo yin lori o. Gbogbo yin patapata ni mo kori ade fun mo si korun leke. Mo yi ka otun na ni mo yi ka osi. Gbogbo lori won mo pe laafin o. Iko ni jin parun si ni se lojo be ba tin lo layo na le mo bo layo ati alaafia o gbe kabiyesi wa mo se kabiyesi kabiyesi kabiyesi o

ago laafin o Diamond 88.7 FM nile ilorin la waye loni mo fe tun se agbeyewo igbe aye kabiyesi kan nile yi to je wipe won la mi le ka oloselu pataki ni won ori ade nla ni won omowe ni won eyan nla ni won lawujo agbaye odun ti an si lo loke ipe yi mo pe gan nigba ti an fi joba on ribiribi ti an si se ni ilu ti an ti joba ni lọlọhun to je pe ka to ri eni ti o leru re ba yo mo pe die ta wa ni kabiyesi ohun baba wa yi oruko won ni His Imperial Majesty Oba Sir Titus Martins Tadenikawo Ayinla Adesoji Aderemi Atoba Tole Kini ti won je oni risa ilu ile ife nigba kan nori kabiyesi kabiyesi kabiyesi o ojo 15 osu kokanla odun 1889 ni abi baba wa yi lati nu idile baba osunde yi gbadebo ati mama itiola adekunbi to je omo ipetumodu mama isi ni iyawo kokandilogun baba gbadebo to si je afekeyin iyawo re lojo ti won bi baba re gbadebo osunde yi sese de lati oju ogun nitori pe o je jagun jagun atata ariran to to si ni pelu bo se de ti an ni yawo re ti bimo yi lo ba gbe omo yi lowo lo wo bayi o wo dara dara inu re si dun si ohun ti awon orun so fun lori oro omo yi lojo na lo ba pe adekunbi aya re wi pe ki o lo wa ileke popa wa ti won si file omo titun yi lowo ibe ni won ti je ki o di mo wi pe o ni lola ni se lodun 1900 ni omo yi bere ile eko alako bere ni St Philip's School iyekere nilu ile ife omo odun mejo lo wa nigbati baba re papoda iya re wa ri wi pe o je okan lara awon je kokko gba si St Philip's School ni ilu ile ife yi o ba kuro ni ile eko yi nigba to pa lodun 1906 odun 1907 lo di oluko ewe pupil teacher bo ise bere ise oluko lo ba tun fi oruko sele lati ma ko eko lati oke okun correspondent college ni mo pe ngba na ti won ko labele gbati odo bishop AB Akinyele to si ma lo se abewo si nilu Ibadan 1909 lo darapo mo ile ise railway ni eka ti won ti se akanse ise construction company ti o si tun sise ni orisirisi eka bi oga leka ile ise railway ta mo si station manager nilu Porta nilu Iwo nilu ile Ugbo nilu Ofa nilu Ibadan ati awon ibomiran be lo eyi oni ni wo orun ayo ojohun laarin odun 1919 to 1921 ti o si fi ise na sile lati lo bere ise ti ara re private business je mo wi pe omo kekere yi nigba na o bere si ni sise dara dara lasiko to da ise ti re sile yi o si sise pelu ile ise John Holt ati UAC o se owo koko o se owo owu o sise ewo ekuro o si ni opolopo oko ti o nko eniyan ati eru kaakiri orile ede Nigeria bi koko won lo si ilu Onisha koko won lo si oke oya ni apa ile Kafanchan oni ola ati owo to be ti gbogbo eniyan pe ni atoba tele odun 1920 lora oko ayokele re akoko
nigba ti yo si fi di odun 1930 o ti ni opolopo oko miran nje mo wi pe laarin odun 1921 yi ti odun 1930 o ti lo oko meta to fi mo oko ashi lori kan o ni okiki o si je ilu mo ka debi wi pe o ni igba na ademiluyi ajagun fi eso kan wi pe o nse afihan ola o je oruko oloruko ni waju afihan ni ni won ba ni ko lo san owo taran pon 25 pounds bi o si se de ori oye lodun 1930 ni ijoba abile ife ife local council nigba na ba san owo na pada fun nigba ti o si fi di oba o ti di olowo agban gbe milonia ti o soro lori pound he was a millionaire in pounds awon ti o ye ki eyan mo nipa kabiyesi oba adesoji aderemi re o ojo keji osu kesan odun 1930 lo di oni kokandinlaadota fun ile ife leyin ti oba ademiluyi ajagun waja lojo kenilogun osu kefa odun 1930 leni ogoji odun ni baba wa idi oni risalu ile ife oni omowe akoko ti o di oni ile ife the first literate oba to become oni in ife oun lo da oduduwa college ile ife sile ni ojo kejilelogun osu kini odun 1932 ni agbegbe ajamapo ni ilu ile ife ti se odun keji leyin ti o di oni risa ilu ile ife oni adesoji aderemi lo se okunfa bi won se se idasile ife waterworks ni mokuro ni ilu ile ife lodun 1935 keyi n fi wi pe odun karun to dori oye nu o odun 1938 lo mu telephone ero ibara eni soro wo ilu ile ife odun 1938 na lo ko afin ajewo nilu ile ife fun oni ti o ba ti je odun 1944 ni ijo Seventh Day Adventist Mission gbero lati se idasile ile ewosan si ilu ile ife ti oni si fun won ni aye lati se se wa ri ibi ti won se Seventh Day Adventist Hospital si ile ife yi saju akoko yi ni won ti fe ko bareke awon soja sibe tugba awon omo fe ni awon ogba ki won ko bareke awon soja o bi won ba ko bareke soja sibe gbogbo omo awon gbogbo aya awon ni won ko lo yan ba lo re fi bareke soja silu ede nigba toro awon Seventh Day Adventist Battle ni won ba kupe ni ile ti awon soja o lo yi o e fun awon Mission 7 day won ko hospital sibe odun 1948 lo se dasile egbe omo oduduwa to si lo si ilu oba England lodun 1947 lo ti koko se idasile iwe iroyin kan ti won pe oruko re ni New Times of Nigeria ti won si fi oloyi oba Femi Awolowo se olootu agba managing editor iwe iroyin yi lo se okunfa idasile iwe iroyin Nigerian Tribune lodun 1949 pelu awon eniyan mejila ti oni adesoji aderemi ati idile awolowo je okan pataki ninu awon to se idokowo idasile re investors ojo keji osu kefa odun 1953 ni oni adesoji aderemi ko iko awon omo orile ede Nigeria sodi lo si bi ayeye ifinijoye oba birin Elizabeth keji ojo kejo osu kefa lo se ipade pelu olootu ile oba nigba na prime minister sir Winston Churchill lasiko ipade awon olori nigba na odun 1938 lo se idasile ile iko nkan si isembaye ni ilu ile ife ta mo si ife museum
odun 1960 ninu osu keje lodi gomina iwo orun nigeria titi di odun 1962 ninu osu karun o na ni permanent chairman yoruba council of obas 1937-1951 o ni o je omo igimo asoju sofin ti le nigeria 1946-1951 o je omo igimo asofin lorile ede 1952-1954 o je minister ni orile ede yi lodun 1952-1954 yi kana o ni are apapo fun gbogbo igimo loba loba ni iwo oru aye ijohun laarin 1952-1960 o je okan lara iko to lori soro nipa iwe ofin le wa laarin odun 1953-1958 o ni permanent chairman western state and oyo state council of obas 1966-1980 odun 1953 lo gba ami le oba knight of the british empire KBE ni a mo pe ngba na oba adesoji aderemi lo ipo re lati ri wi pe fasiti iwo orun nigeria nigba na o wa si ilu ile ife on lo di university of ife to pada wa di oba femi awolo university loni but le je wi pe ori ile Polytechnic Ibadan North Campus ni ile eko iti koko bere ti oba aderemi ati gbogbo omo ilu ile ife si fun ijoba ni ile toto egberun lona adoje eka fun ile eko titun 130,000 acres oni adesoji aderemi je oba tiki wa ti ara re nikan ni gbogbo igba lo fi ma nwa bi igbaye gbadun yo se wa fun gbogbo omo bibi ilu ile ife ati orile ede nigeria ojo keta osu keje odun 1980 lo papoda leyin ti o ti lo adota odun lori oye bi oni risa kokantini adota ninu ile ife kabiyesi oba Titus Martins Tadenikawo Adesoji Aderemi oba to je wi pe awukose nla ni oba to je wi pe gbogbo eniyan ni wari fun nigbati e oba nla oba gidi e ja gbo orin ilu ile ife atumo tesi waju.

ago laafileto that Monday 8.7 FM ninu Ilorin e ri bayi pe awo eyin baba wa te je ka biesi ni nsin kini erongba yin kini ife te ni silu yin abi kekan joba ke wa di gbalẹ gbalẹ gbaya gbaya lawon lute joba le lori ni e ma wa ire ilu yin be ba ti n bi o ba ti yan yin ba njo te ma ti da ko yin wi pe awon afobaja ilu ati gbogbo ilu fenu ko wi pe eyin le se oba ilu yin o e ti mo wi pe eru nla ni e si gbodo ma wa ire ilu yin ni gbogbo igba bawo ni ile eko nla nla o se wo ilu yin bawo ni awon ile ise nla nla o se de ilu yin bawo la won kan ja nkan ja nkan ti joba bile ti joba ipinle ti joba orilede Nigeria yo se wa si lu yin papa julo yin ti lu yin wa ni oju ona popo gan ero o e se bimo ko si nkan to ni be ba ti dori oye bayi ke mo pe nkan ti an pe ni education summit economic summit social summit e se ko sa so ba to je pe ni isin ko kawe oba ti won ba fi je nisin o kere tan yo ka HND bi o ka HND yo ka BS yo ka BA ogbon te lo sukun e lo ogbon te lo te fi nsise lawon bi te lo e lo lori ilu yin na e je ki ilu yin o tesi waju e bo ba kan la soro re yi bi won ba so itan bi odudu akole se denu ile ife ife gangan ko lo ye ki le iwe o wa ngba na amo baba yi lo gbogbo agbara re o mu wa si ilu ile ife bo ti ye keyin na o mo se nu e gbodo mo fi gbogbo na duro de joba eyin kabiyesi wa mo kori ade mo korun leke o gbogbo eyin eniyan pata e ja jo gbaruku ti ilu wa

Little Diamond 88.7 FM ni le lorin eyin eniyan wa ope ni fun olorun niru akoko ta tun wa yi o edakun eja se jeje lawon ilu wa gbogbo eyin kabiyesi e ba wa bawo eyan yin soro papa julo eto idibo o ti bere bayi o ka mo polowo ibo ka mo polowo pe on ta fe se fara ilu re eyin kabiyesi ori ade orun leke e ba wa ba won odo awon oloselu soro won se jeje won se medo laarin ilu wa gogo yo dara o yo juse o e mo si dari apa kan ta apa kan si gogo omo ilu patapata na ni ti yin o e kan ran won bi an ba de be won seun ye ki won se mo ki gbogbo egbe woli samuel bi pe e mo ku odun e mo ku yedun be ti shodun yi na le se mi loke pe ninu ijo muritala sianes movement church muritala ni ilu ilorin ayodun odun kokan le logoji pare o e ku odun e ku yedun a o sopo re loke pe bakan na ni mo ki baba wa Monsignor Special Apostle Engineer Doctor Aderemi Omawode JP ti won tun le kan si laipe jojo yi agba ni adura wi pe be ti se yi le sopo re loke epe apo lorun o mo daju gugubi te tin mu bawon eniyan tin ran yin lorun oni di baje o apo lorun o mo daju alase apase le se wa nihin aba wa ti an je beji yin awon niyan ni akiyin wi pe e mo ku odun e mo ku yedun bi pe be ti sodun yin e sopo re loke epe ninu owo ninu ola na ni e ti ma mu ti o si ni din bi ti wo mo mo ki gbogbo eniyan pata papa julo eyi ti en bon won siwa golden ants ajo eleyinju anu ni ti an ni won saanu fa won eniyan lona kona saboke ninu ilorin na ni won wa en te ba fe darapo mo won te fe mo se tolorun bukun na te fe mo fa won eniyan e pe mi lori ero bara eni soro 08035967746 golden ants for the needy for the poor na ni won wa fun eja ajose o le da le kan si mo nke si eyin development association mo nke si eyin progressive union mo nko si eyin descendant union e wa eje ka won mo yin omo ibi ti awon ilu yin ti se wa gbogbo bi te ba ti se eje ka won mo yin omo se pe lose to koja la so nipa bi awon kan se dide nile ife ti arin ti arin ti arin debi ti arin de ti arin gbogbo orin gerindo ti o ko lu won fin jo ko lu won baba boya kin tun na kan si yin loni wi pe oso inu igbo pele o lo di osogbo yi o oso inu igbo lo di osogbo yi o nitori pe oke yen wa to ga nibi oke yi o si pupa okiti ni an pe oke ni awon ibi kan tori pe ibi oke yi si pupa ni agbegbe yi si di oke ti pupa ni apa ilaje ni ipele ondo lohun eje ka won omo yin omo bi o ko lu yin bo se jade wa 08035967746 na le fi pe mi leyin eto ni o e le ke mi lori eto bayi o loko alase apase le se wa ni loko awon oga agba loruko gbogbo loga loga loko gbogbo osise ile ise Diamond 88.7 FM nile lori yi loko olotu eto yi loko akede eto fun sayi Olajide Ibrahim na ni oruko temi a itun ma pade ko bayi di ojo mejo

0: Emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerubu ati rafu onisesi waju eka ikefa sabuke ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso agunso jeje oye ni yo ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: mo ki gbogbo olugbo mi ni ibi gbogbo ti e ti n gbo mi wi pe eku idaji mo ki wa wi pe aku opin ose bakan na mo dupe lowo olorun eyi ti o to fun wa ni ore ofe lati tun pade ni bi lojo ti oni mo si dupe lowo ile ise diamond eyi ti olorun nlo fun ati gba ohun awon eniyan si afefe ni orisirisi ona ati paapa julo ijo kerubo ati serafo ni tesiwaju eka kefa saboke ilorin eyi ti o nse onigbowo eto yi ibikibi to wu ki e ti ma gbo ohun mi iyala ninu shobu yin bi e se rin lo ati be lo mo ni iroyin ayo ti mo mu wa fun yin ni ojo ti oni eyi ti mo mo wi pe yo se aye yin lore eje ki a gbadura baba wa ti olorun wa nipase jesu christi eyin ni olorun leyin ko si elomiran olorun gbope wa olorun ba wa soro yin je ki oro iko tun aye enikokan wa se ni oruko jesu christi oluwa wa ami akori oro wa ni owuro yi a pe ni jesu oluso agutan toto jesu oluso agutan toto a o ri ayoka wa ninu iwe joanu ori kewa ese ikokanla titi de ese ikerindinlogun o ni emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan sugbon alagbase ti ki se oluso agutan eni ti awon agutan ki se ti re o ri ikoko nbo o si fi awon agutan sile o si salo ikoko si mu un awon agutan o si fon won kaakiri alagbase salo nitori ise alagbase ko si nani awon agutan emi ni oluso agutan rere mo si mo awon temi mo mi gege bi baba ti mo mi ti emi si mo baba mo si fi emi mi lele nitori awon agutan e wo ese to pari re wo nkan to so nbe o ni emi si ni awon agutan mi emi si ni awon agutan miran ti ki se ti agbo yi emi si ni awon agutan miran ti ki se agbo yi awon ni emi ko le se alaimu wa pelu won o si gbo mi won o si je agbo kan oluso agutan kan hallelujah e ri nkan to so nbe ni wipe jesu akori oro wa oluso agutan toto ko so pe oluso agutan sugbon so wi pe oluso agutan toto te ba wo ese kokan lai we yen o ni emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele mo fe ke gbo daradara jesu so wi pe emi ni mo ma nje oluso agutan tabi ko so wi pe nigba kan ri oluso agutan ni mi that's I was the good shepherd rara

0: agbábọ́ọ̀lù ń gbà kana nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù nepa fc ìyẹn nílùú òṣogbo ṣùgbọ́n tí sí ẹ̀ nígan ọmọ nílé ìlọrin lálàyé ti ń lo dọ́là láwọ́ tá a wà yìí tó ti ń fẹyín mẹ̀mú ló dẹ̀ ti ń jẹ tinú ẹyin lápá abẹ máa gà sọ lọ́kọ́ máa gà sọ bọ̀ ó kéré nu ayé ó dá pápápá ẹjá tẹ̀wájú ọ̀gbẹ́ni wàrísì tí mọ́jọ́sì wọ́n bẹ lápá bí wọ́n láwọn fẹ́ ganu sí tó ń gbora ayé nìyẹn wọ́n láwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè ó yá ganu sí ganu sí ganu sí ganu sí ta ló máa ganu sí ta ló ok ẹjá wò báyìí arsenal àti liverpool mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan mo ní liverpool àwọn ni wọ́n gba ife ẹ̀yẹ league ní 2024-2025 kátó wí kátó fọ̀ arsenal ti gbèrú wọn látẹ̀yìn wọ́n padà gba ife yẹn mọ́ wọn lọ́wọ́ arsenal ni defending champion lọ́wọ́ tá a wà yìí kò sí rọ́ńbẹ̀ nóbì láì ajé tá a bá wá wò ó wọ́n fẹ́ ká wò báyìí arsenal àti liverpool ká lọ ga nínú ẹ̀yìn méjèèjì nínú tabasọ nípa bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè gẹ̀ẹ́sì ẹ̀yẹ kí mo látọ̀dọ̀ arsenal the gunners torí pé àwọn ní defending champion.
1: kò sí kan tó máa láwọn fi jù wá lójú champions league.
0: ẹ̀yin ti gbà pé wọ́n jù yín lọ pẹ̀lú champions league adára ń lé nìyí ẹ̀dára ń ta
1: lọ́ba tán
0: ṣúgà ajá
2: very soon very soon mẹ́fà
1: wọ́n gba tiwọn ẹ̀wọ̀n kan ó kọ̀ dà báyìí ni onímọ́tò mẹ́rin àtẹ̀tò onímọ́tò kan mo onímọ́tò onímọ́tò ni ẹ tó bá ní ọmọ ní ti ẹ̀dá o ti yé ibẹ̀ yẹn so ẹ má wọrí.
0: ok ẹ ẹ yá sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè gẹ̀ẹ́sì náà ẹ yá ok ẹ
1: ẹ sọ̀rọ̀ last two season adé semi final last season.
0: Ẹ wọ fainá ok sísè báyìí
1: ẹ má wọrí díẹ díẹ ni
2: ẹ mọ tán ayín
0: ẹ mọ tán ayín ok ẹjá tí ẹ sì pa ti champions league ti báyìí tá a bá sọ nípa orílẹ̀-èdè england yẹn gangan náà ṣé arsenal wọn lè rọ liverpool sẹ́yìn ni
1: of course
0: lọ́nà wo
2: ibo
0: mo bí yín ni
2: ibo liverpool sẹ́yìn ni ibo
0: wọn ní liverpool jù yín lọ ṣé lóòótọ́
2: liverpool jù lọ
0: wọn ló jù yín lọ níta ó tó jù yín lọ nílé
2: ó jù lọ
1: wọn sọ bẹẹ ni
0: wọn sọ bẹẹ ni ẹyin ò gbà.
1: ó ní nǹkan táwọn fi ó dẹ̀ ní nǹkan láti sáà fi jù wọn lọ.
0: ó yá kí láti sáà fi jù wọn lọ.
1: àwọn bó ṣe wà yìí nǹkan láti sáà fi jù wọn lọ àwọn ò lè ṣe the possible nǹkan táwọn ṣe fi ju arsenal lọ arsenal ṣe lè gbà á.
2: kí làwọn fi ju liverpool lọ tí ò pọ̀ síbi táwọn
1: fi. unbeaten arsenal fi gbé líìgì wọn ò lè ṣe mi ẹ ti rí club tó ṣe ní england. Kọ́mú mi wà.
0: Májèrè lára
1: mi. Kọ́mú mi wà.
0: Unbeaten 2003-2004.
2: Táwọn fi gba league bọ̀. Èmi ní league jùlọ. Èmi ní league jùlọ. Kò ń ṣe kékeré. League mélòó ló ní? Bí a 14 kọ́ Arsenal ní ni. Àbí mélòó lè Arsenal ní? Compared to Liverpool. 20 man Liverpool ní. The only team tó lè sọ̀rọ̀ sí Liverpool ẹni àwọn pé òkè yẹn jọ ń du league bí a ní England báyìí. Òun ni Man U. lẹ́yìn máa yù nìkan tó lè ọkẹ́ òkè yẹn bá jọ ju liverpool
1: náà jọ ní 2020.
2: bọ kò sọ gami máa yù kò sọ gami bóyá ni máa yù ṣe jọ gami league mélòó ni máa yù ní 29 máa yù ní 29 liverpool ní sakamọ sọ arsenal 14 àbí bíi 15 ẹ̀rọ àkè 14 tiẹ̀ ní àbí ẹ̀rọ àkè 14 tiẹ̀ arsenal ní.
0: ẹ ṣáà jù wọn lọ.
2: mo ju eh an kokko lo europe na
0: one nkan ta won ni pe yin o le fi pe le ni laye pe gbogbo nkan te royin ro bi pe ti gba yi pe awon ti le gba
2: ta ni o le gbon bi tin lo awon yin to ma won na yin to ma won na si le gba yin to ma won na si le ni 20 o lo ma won na si le din visible
1: ati bi odun melo
2: ati bi odun melo na awon na tin gba ti won sati bi odun melo na awon na tin gba ti won tan di 20 league gada ati bi odun melo na awon na tin gba ti won
0: o da
1: ati wa ni 14 yard
2: eh
1: 14
2: eh eh
1: take and play first
2: ah ta no sun ni ah se an no joko si 20 ni ah no la joko si 20
0: okay ta ba wo 69 eh ma imejeji
1: e ma binu ala joko si 20 bo e ran to get my lose match
2: eh
1: ma lose match o bi tin adi o bi tin olorun ri go ri be fast na gan ni odun yen eh ah ko easy
0: won ma ri nkan fi yan
1: ko awon
0: ko won ni invisible won ni amo kekere nu aye
2: amo ke ko easy bo still na awon si le gbon bi ti ka fi gba still na pelu bo se le to
1: pelu squad wo
2: on bi ti na last season yo lo na nu abi
1: lo ni match na last season
2: eh meji on bi ti na last season
1: e just wa gbon bi ti lo
2: ah as we bi ti last season so season as gbon bi ti lo
0: mo ti fe ka wo squad Arsenal ati
2: Liverpool
0: nisisiyin lowo yi ta le ro bi pe o ni squad to debedebe nu ayi mejeji bayi to ye pe e le fi fowo so ya pe ah league o ma ja mo mi lowo nu ayi mejeji
1: Arsenal ni squad ati ni squad depth
0: any squad etu ni squad depth
1: ani depth si leyin
2: in that people are everybody only depth tan ni only depth tan ni awon sporting director Liverpool yen awon sporting director e ma jeju mi gan can you tell tin wa squad depth ni awon Arsenal yo ni
0: mo squad depth tan ni squad eche awon player white awon bakola se
2: I need awon player actually sha but I need awon DM I need the right back to gbadun 3 points get our lose right back ah
3: oh mo
0: so that so o tun mo si pe nberu Arsenal bai
1: yes now
2: beru Arsenal ke
1: of course
2: beru ah mo beru Arsenal last season pelu mo se gba to ni last season pelu mo se to last season ah jego kan pelu gogo defense tan ni last season de ke o kan gba Christian se gogo ah jego kan
1: e ba bi won pe go me lo score Arsenal
2: mo je Arsenal ni go kan
1: eh eh eleyin yen
2: ko se mo clean sheet meji ni game meji
1: emi mo clean sheet kan ni
2: awo si mo clean sheet kan
1: eh kan
2: ni le mo clean sheet ni le mi mo
1: okay clean sheet meji ki lo fi gba
2: go mi ti mo just now o wa la awon best goal
1: ki lo fi gba
2: last two season temi gba league ki lo won se o jo mi le meji ni last two season
1: emi mo wa leyin
2: point kan
1: emi mo wa leyin emi mo wa leyin
2: eyin na le mo wa
1: okay emi wa leyin ki lo de ti mo wa leyin to ba show fun yin pe eda e kaju e
2: awo gbe tu tawo ba ti gba bayi awo gbe tu ko se na ta fe bi tu si awo fe mo loruko
1: bu pe tu kini awo de tu is called consistency
2: okay consistency na fe lo gba chan league
1: ya bi oun le ti ri
2: o le gba chan league ya
1: bi 4 years ago won ti be second bo
0: okay wa sese
1: consistency
0: a sugba mo fe ran yin leti itan kan
1: okay
0: pe iko agba bolu ti o ba je pe o wo abala asekagba UEFA Champions League ngba meji yo at least o ye ko gba kan nu mejeji sugar Arsenal pada gba
2: o se bi ti won
1: e yo kan si wo
0: e won 2006 pelu Barcelona
1: e
0: tu pada wo ni 2020
1: mo pe so pe lera won
0: e nu ki se lera won to je meji
1: o je
0: meji tori pe ta ba wo Chelsea o sele si Chelsea ngba ti won ko wo ni Nagase Mayu ni Moscow 2008 a ri pe Chelsea pada Chelsea berele sugbon ngba ti won pada wole ton pada wa ni boya ton pada de final ni 2011 ko 2011 2012 won gba atawon iko agbabolu o je bi pe o sele si AC Milan na awon agba se ko sele si yin na ri sha ti to ye pe
4: awa ti gba kan ye Liverpool to na wa mo na ti beta to na na ti
0: okay
4: mo ti baka na ri 1994
0: eh sugbon gba te kokko wo ase kagba fg remi e gba te wa pada te wa du ase kagba le keji
4: awa pada jawo libori mo sele dada
0: eh sugbon Arsenal o ri be so ma sure pe Arsenal ma wude final Champions League in season
1: to e ti gbo be
0: ani ta ba mura
2: se o ma de be ko ni koko kan gba ni atawa ta ja ni ko ta fan na ba ja se atawa to ja ni round of 16 atawa to de be tan gba na ko se
1: to
2: ba gba na ni
1: ewo
2: ko si kan to ma gba na ni
1: awon to gbe Liverpool won ti lo o
0: okay
1: awon ile to ambi awon jebele jebele awon to mi le mi ka awon ile to ba be kun kedin ba ti sala won prime ba ti sala won prime oun nu gbe won di be o
0: okay
1: sal ati keeper won kilo poruko e
2: Alisson
1: oun lo gbe won de be o sala o sin
0: prime fiji van dijk o ti lo leyin
2: van dijk won be
1: van dijk
2: van dijk no won be
1: ninu gbo defender ti mo reti raye o point nkan nu won mi o reti bo boya ara
2: Okay, Gabriel no ma Gabriel no ma no ma he said on ni ko lo mo on do ko lo mo lose ko lo mo lose bo ko lo mo gba bo mind game on la kini saliba no se lo mo ja si games ototo ni se won ototo ni
1: saliba no ma mark yo ma nja
2: ototo ni se won o gra bi bandai kati ko na de ototo ni won
1: to ba lo ba player won awon player o ma ge
2: ah
1: o ma ge
2: Gabriel na
1: ge e ri tikini me pa awon yawo Martinelli that's na Kaina
2: Martinelli ba wo Martinelli ba wo
1: e wo blunder to se ni last two season won ati Alisson kini ma Davis ko lo awon meji baba yi e be to lo
2: Van Dijk kini Van Dijk
1: ko si kan tan be
2: ko pe Van Dijk sound defender ti won Van Dijk sound defender ti won se ka so n to ti gba ni Europe ni o abi ka so level to ti de ni Ballon d'Or abi ka so level to ti de ni England defender ti won wo ni current kini won bayi defender ti won wo na nominate si Ballon d'Or to fa Van Dijk mo wa ni second Ballon d'Or
1: oh yeah
2: ba ti ma so la pe Messi gan je bo se je ah
1: player Liverpool me lo nominate fun
2: PFA player Liverpool gba league last season awon player mi wa nbe o
1: season yi mo bere
0: Fernandez will perform like
1: that. No, to be sincere. O perform. Oh, no, look be my you. I don't be my you. So, okay. O perform.
0: Okay. Oh, the Atiwo, our Waju, Awany, Arsenal, Ati, Liverpool, Nisai, Eja, Wawa, Waju, Amaja, Jikawo, be our attacking force, or Melteta, Bakola, Nima, you.
2: Liverpool.
0: Alessandro Isaac, oh, I'm there. Victor Munoz. Oh my yi o na ambe ataba wo Arsenal Saka Avat Tolis o na wo ambe nje anu awon me awon yi ta lero bi pe o je iberu ninu awon ti atole yi ta lo je iberu ninu won ta se Arsenal won ni jo Liverpool lo ni abi Liverpool jo Mayu lo ni abi jo Arsenal lo
2: jo Liverpool emi ma so ke Liverpool ni jo Arsenal lo emi ma o ke Liverpool ni jo Arsenal to ali ma compare ba ko iyen ti wa glenrin ali ma compare ba ko la ato mo to list na se raun tan ba mo compare to list awon win awon left winger ti mi mo compare sa awon bia awon rio an ti ele compare pelu gapu gan
0: yo igu amo abi an abi lo gba ma
1: question follow o boy
0: Arudia
1: nibiti en ti ra Bakula ati mi ta ti ra Zulis go contribution wo melo oni Bakula ni ati go contribution melo
2: boni bo lomo to list mi tin play
0: club Brugge
2: oh club Brugge mo tin play biggest stage football oni Bakula tin play to si gba to si e be lomo to foju won ri
1: boni go contributions melo to be higher level lower o ya
2: bakola o ni jiye ju to li sin lo
1: oni
2: o ni ju lo
1: go and assist me lo
2: yo ni ju lo
1: oni to
2: ah bakola
1: imu kini go dan so ki to gba pfa koni to
2: tani
1: fernandez koni to jolis
2: ibi to tin gba ni a le mo fi ti omo to li su tin gba se mo na ti ra nisin se mo na sa di game re against kini ni ah di game re against aston villa ni ah di game re against aston villa ni
1: person de game
2: ba si gba
1: yo kini ba de ni oya fernandez to gba ki lo gba against aston city Fernandez to papier fe ki lo gba against aston city
2: mo ko je to li sati brand new
1: yo man ni bad okay se bi o gba ko gba ko to te ma yi lorun ni against aston city won ko lo je meta fun won ni kini against kilo pin awon to ba gbeyin
2: Ipswich abi Ipswich
1: o ye so fun mi
2: Ipswich
1: o je meta ni o score meta na
2: mi sa gbe ba ko la temi le
1: bad there ohun lojo aston city bad there ohun lojo aston city won ko lo ti turn off fun e e ba so fun
0: laarin ateta pelu Anthony Iraola Anthony Iraola o gbianju ko to wa sinu Liverpool nitori pe fun gba akoko o gbe Bournemouth lo sinu idije Europe na o tumo si pe gbenu so n kuro loro e ta ba so nipa oluko ni lowo ta wa yi yato si pe Mikel Arteta o ti pe ninu iko agba bolu Arsenal
2: experience
1: yen
2: wa nbe just talk now ni manager Premier League this season
0: o ni the longest serving
2: experience yen wa nbe
0: sugbon e fa ma ja balu na
1: normal
2: eh yen normal
1: yin pe ta ba jo gba ni o
2: yen normal pe ta ba jo gba like pe Liverpool Arsenal an jo gba ni o ko wa na abi Arsenal na ta ba jo gba ni but talking about maybe fact to ti wa o like experience to ti wa ah
1: abi ti ba
2: ah
0: o lo ben
2: ko si coach to ta ateta ni Premier League bay
0: sugbon pelu awon agbaball ti o ti wole sinu iko agbaball Liverpool ati pe bi Arsenal awon agbaball to lo nu Arsenal o fi be po se ro bi pe o seje ki am Liverpool ki won pada je together lori ati le mu pe ki nkan ko mu yes fun Anthony Iraola dada
2: be be ti Liverpool ba tan ma play dada so far Arsenal ti e ko ni DM yen o gboro wa bon se wi McAllister ati Gravel tan lo gba tan gba league yen kan wa bon se wi won utilize para tori ko si proper DM Liverpool ko si o si affect mo gan most of awon Premier League team to ku to wa ni Premier League ani DM won tun ni replacement DM o Chelsea bay ani Casado won tun le sugo Lavia na wa be bo le so be fun ti Liverpool ti mo so ani like need mo se se ti o last night na Zoumendi still wa be o last night come back be Zoumendi still wa be o Zoumendi is my skelly na ni o still wa be so Liverpool ti o ko need ti won ti e fe se dada ni season yi ti o ko need mo se ri DM awon ton be mo lo si DM yen e be ni need gan si mo di manage kan si wa DM won lawon mo lo omo kekere yi omo tre unyo ni omo 18 years old kekere yi won lawon fe mo lo sibe ni sin bayi ni gbogbo game meji ta ti gba ba mi o sure be se ti gba to 15 minutes against Tottenham first na gbe Olivier Assem so won ma ti e be se dada ni season yi bayi won ni lati like DM to se bi a January sha to ni o ti e ti saki sporting director wa Richard Wilson sack so their new sporting director where one be nice be you consider fact pe won need DM to se dada DM to se dada bi awon Kamara ti Chelsea fair awon Lamine Kamara ti Chelsea fair and then mo si expect ko e kan gbe January o di January mo expect kan gbe Sangare ti Brentford gba gbe yen o e mo ballu DM o mo against Tottenham first game ni against Tottenham e ma o ko tin gba ni Premier League tele ni ko ton play against Tottenham ti o je ko play against Real Madrid awon all city awon convention to won gba against Tottenham awon yen play border proper DM awon yen play border so won ko ti e ko ni DM na then le mo wa aspect mi boya right winger boya right back boya right winger boya left back na to
0: o tun mo si pe en ga bi ololufe Liverpool bayi Liverpool se dada to lojo
2: se dada to ato han se dada to ato awon bi to e kan moju to dada to e kan ti ga play dada han se da han ti e so DM ato pe han ti e fe ra DM ke okay kan ti e scout pe fe ra DM kan je bi ko awon ni DM to se ni then right back na bi asobo slide not fe mo lo si right back o ye mi o leyin gbugbu last season tun manage omo yen si right back to still play na bi o na tun fe mo lo ni o han ti e ra squad depth right back kan then right winger yen kan file lo fo pe awon ma mo lo mu na sibe ati bi a ba ko lati bi a ri o kan wa ta ma switch play ni waju yen na se ni right winger ati left winger yen
0: o da yo logo logo logo eyin na ti mo pe o gbenu tan apa bi loso toni liverpool te mas na won jo nko bora won ko ba ko ba won gbojo owo loko lowo kala gasikali eyan gege bo se lo o da pa pa pa e mo gbagbe wi pe be ba fe ka gbe soyo logo wa sodo yin eyin pe wa sori aro bani soro yi iko soyo logo a ma wa sodo yin lowo kala gasikali o didi yara igbon se fe ikani yin a ma gbe wa sodo yin shop yin ni garage yin leyin duro si ni ta mark yin leyin wa ta dugbo yin ni field yin yen e ja wa je olulaja ka duro gege bi alagata iyan referee eye jiyan legbe ogiri bo ba se lo a ma lanfani lati gbe yin debe ta ba si ti wa nse lodo yin ka kiri tubuturo le agbalaye lawon eyan o ma gbo ketekete niyan o se je niyan ero bani soro yen lekan si 081 3429 3424 iyan lero bani soro to wa pa bi tele lanfani lati pese gangan ori eto niyan leyin eto ni o ngbe yin ta npe lowo yin in le lanfani lati gbe bo ti le wo kire omo eju be lo e o da papapa ogbe ni mu yin ogbe ni waris o si nbe lapa bi tin soju arsenal di gona akona justin o si nbe lapa bi tin soju iko agba ballu liverpool se ka fura wa nbere die die ni abi ka ku ma lo agba friyoyo nbe lapa bi o lo ma je gege bi vhav to de tu ma se akole fun wa gogogan se ka fura wa nbere loso toni ni an lo tojo meta okay all right eje ndupe lowo ti yi pharmaceutical company limited te mo fi olu pharmacy te won se atileyin fun wa lori eto soyo logo niyan o da ko to di pe a ma lo loso toni eje nfun eje ki nse bayi mo bo na

0: Eka abo pada iroyin na re lekunrere bere lati lewa Nigeria Ile ise are ile wa ti bonu atelu iwoye igbakije are ile wa teleri Alhaji Atiku Abubakar lori owo igunpa ori epo yi ti won ta fawon ebo ifopo labele pelu alaye pe irufe ilana atele be lokuna labe se joba are ile wa teleri oloye olusegun obasanjo eni tin se oluran lo pataki agba si are Bola Ahmed Tinubu lori ilana iroyin igbalode arakunrin Otega Ogra salaye pe lasiko ise joba ti Atiku wa nigba na gege bi igbakeji are ni won ti saju se amulo ilana ohun sugbon ti ilana na kuso esorere kankan bakan na lo toka si idenukole awon ebu ifopo ti mo ebu ifopo to nbe nilu wori o waye o Otega ti wa pe Atiku nija lati te pepe awon erimo Germany so leyi ti o safihan pe ilana ohun so esorere nigba na lohun Ajo leto idibo apapo ile wa Nigeria ata mo si ane ke ti te pepe oruko ohun ekunrere alaye nipa awon oludije yi ti egbejegbe osilu ti tari siwaju ajo na o fa won eto idibo to je ti legbimo asofin agba ti dori eto idibo fun ti legbimo asojusofin ti yo waye lodun 2027 nipinle Kwara atejade ohun ni won fi lede gamboro ni olulese ajo ohun to nbe ni agbegbe Olorun Sogo nilu Ilorin lojo abameta yi ti lese wa Diamond FM se amojuto re lara awon egbe oselu ti won fi oruko awon oludije won lede lati ri egbe oselu Action Alliance Allied People's Party African Democratic Congress NDC PDP egbe oselu APM ti ma egbe oselu APC Beni lara amoruko amolu DJ, ti wanfi lede ni oruko gomina Abdurrahman Abdulrazak, tekbe oshilu APC, oruko Balata Tawhidi Usman, tekbe oshilu AADC, Senator Soliu Mustafa, tekbe oshilu PDP, te mwomoba Lekan Adewoye, tekbe oshilu APC, funye kongusu, ikwile Kwara. Sibe nipinle Kwara onigbesi tilu igbesi Oba Moses Oyinloye Iwedun Moye kini ti wajau. Leyin ojo die ti o gba ominira kuro lakata awon ajinigbe nijoba ibile isin nipinle Kwara ori ade ohun ni won jigbe ni ojo kejilelogun osu kejo lati wo awon gidigan ku ade amara kan ti won yabo ilu igbesi sugbon ti awon eyan nri etu silegba Lenye ojo karon on lasiko akase se takutakon ta won iko esu alabose ni agbegbe elerin ijomu oro ipapoda ori adena ni won kede o ni ojo Saturday lati pase are apapo fun egbe ibile igbomina arakunrin BC Fakayode leni ti okunrin aro leyin ipapoda ori adena o ewe okan lara awon omoba Oun lokunrin omoba Olasunkan mi na tun fide ipakoda baba re mule lowuro kutukutu ojo abameta o leyin aisan ranpe eyi ti o se leyin itusile to gba Alaga apapo teleri fegbe oselu PDP Alhaji Bamanga Tukru ti jade laye o leni adorun odun awon molebi ologbe na lo fide ipapoda gomina teleri ohun mule o lojo abameta ni legbe re tun be nilu Abuja leyin aisan olojo pipe kan Tukru ohun lo je parako yi onisowo leni ti o ti figba kan di ipo gomina mo nipinle Gongola Lasiko saa keji orilede yi ti wanpe ni Second Republic. Saju ki oto di minister foro awon ileise. Labe isakoso adari ijobo ologun nigba na ologbe ogagun Sunny Abacha. Iroyin kaakiri agbaye le nteti si lati kan igbohun safefe Diamond 88.7 FM. Ilorin iroyin na yo tesiwaju leyin idanuduro ranpe yi.
1: Iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM.
2: E darapo mo wa ni idakun kaaye lojara wa, idakun ibadore Facebook, idakun abeyefo Twitter. àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
1: Iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM.

Eka bo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin ka kiri agbaye le ntati si lati kan igun safefe diamond 88.7 fm e lorin iroyin na ntese waju bayi nile okiri awon adari ninu egbe awon orilede mokalo ototo ti won pe ni BRICS ti mo ile China ile Russia to vidori ile Iran te dori ile India ti pe fun pepana ogun ohun rogbodiyan to fi arin gbogbo ilahorun agbaye lape o ipe ohun lo waye nibi akojo awon egbe ohun to waye ninu New Delhi lojo abameta leyin iyapa enu to ti saju waye o laarin awon egbe na lori oro rogbodiyan ohun ninu atejade alajumo buwolu kan awon adari ohun kominu o lori bi rogbodiyan na se ranmo bi ina oye lapa ekun arin gbogbo ilahorun pelu arowa sawon orilede gbogbo lati yago fun eyikeyi wa to ba le mo ta epo si arukusu ohun are ile China salaye pe rogbodiyan ohun lo se akoba lala o to po fun awujo agbaye be ni olotu agba nile India Narendra Modi na pe fun ajosepo to lorin laarin awon omo egbe ohun lagbon iroyin amuludun fun ti role oni ilu mo ka lori itakun ayelujara ni pella ti kede rongba re o lati gba ogbon ninu awon ololufe ti mawon lati leyin re sise nigbati o ba si oko owo tuntun to npinu ati sita o gbajumo lori ayelujara ohun lo si payo oro na nigbati o mo riri awon alatele re fun ati leyin igba gbogbo eyi ti won se fun pella se afikun re pe ohun yo mu ogbon ninu awon eyan na ti won be loju opo ayelujara re gege bi awon ti yo gba sise o si bi oko owo re tuntun pelu iliri pe ohun yo ma sanwo osu won lasiko lagbon iroyin re idaraya orilede wa Nigeria ti fi ife han lati gbalejo idije re idaraya lagbaye todun 2030 to je ti awon elere idaraya ti ojo ri won wa ni ogun odun nibi ipade to waye laarin oga agba fajo ere idaraya apapo ile wa arakunrin Bukola Olopade pelu awon asoju ajo elere idaraya lagbaye nilu Budapest nile Hungary ipade ohun lo da lori igbaradi ile wa lati gbalejo idije awon oje wewe elere idaraya na Olopade fi idaniloju han pe igbimo to mojuto ere idaraya nile wa lo faraji si pipese awon ohun elo eyi ti won lo fun idije na o be lo toka si awon oko ojo kan ifaraji orilede ye si mimu agbega to lorin be ere idaraya nilana ti igbalode iroyin kaakiri agbaye fun ti role oni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egbe awon koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amuwa se ti gbo yin role to ni pe ile ise are ile wa face pada o lori aba yiyo egunpo ori ebu ifopo ti atiku daba re bakan na la tun je ke gbo wi pe ajo INEC te pepe oruko awon oludije fun ipo ile igbimo asofin apapo nipile Kwara fun ti eto idibo todun 2027 a tun je ke gbo wi pe ori ade kan nipile Kwara waja o leyin ti o gba eto sile tan kuro lakata awon ajinigbe lati le okiri amuwa se ti gbo yin pe awon orilede to nbe lajo BRICS pe fun didawo ogun duro lapa arin gbogun ilahorun agbaye lagbon iroyin amuludun fun ti role toni aje ke gbo pe pella pinu lati gba ogbon ninu awon ololufe re sise lagbon iroyin re daraya amuwa se ti gbo yin pe awon igbimo lere idaraya lagbaye jiroro lori erungbo orilede wa Nigeria lati gbaledo idije lodun 2030 iroyin kaakiri agbaye fun ti role oni ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to danduro egbo ise ta ni fun yin yi eje mo pe layajo ni lodun 2023 ni gbajugbaja olorin takasufe ni ileri oluwa Oladimeji aloba ti ope yan mo si Mohbad jade laye o nipinle Eko leni odun 37 iroyin kaakiri agbaye fun ti role oni ohun ko ni ju bayi lo lati ma gbadun ko ojo kan awon eto wa so waju download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakan na lati fi eyikeyi isele yajo tabi isele gbanjo
to ba nsele laji ka ti agbegbe yin to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibanisoro yi 0916062 7526 adeyemi adewale ni olotu iroyin ka kiri agbaye futuro le oni olanre waju oyewole lotu si ede abinibi to si mu wa seti gboyin ese o bi e se n tetisi kan niyin to tawoyo lekan si aku yo tomi opin ose emi wa yo se pupo re laye ati laaye to dara o

0: Mo mu eto obinrin rere wa si eti igbo yin lati ilese Message of Salvation Women Ministry ni ilu Ilorin, Kwara State, Nigeria. Oruko imi eni ti o n ba yin soro, eni ti e ti mo tele tele ri, ohun naa ni Florence Aya Ajagbe. E je ki agbadura. Olorun a fi eto yi le yin lowo, e dari wa fun rara yin ati eni ti o n so ati eti ti o n gbo. E je ki gbogbo wa o je ni ibukun ne oruko Jesu Oluwa wa. Amen. Labe eto yi, ohun ti a tun so na ni idile onigbagbo bi o se ye ki o ri. Bi o se ye ki idile onigbagbo o ri. Bi iwo ba je onigbagbo, ti emi je onigbagbo, ti a si ni oko onigbagbo, ti oko ni aya onigbagbo, bi o se ye ko ri, nje o n ri be. Olorun yo re enikankan wa lowo lati ma wo Olorun ninu gbogbo iwa ati ise wa. Idile onigbagbo gege bi a se ma n tenumo, o je idile nibi ti a ti ri oko kan ati aya kan ti won bara won gbe, ti won ti se igbeyawo, ti won si n bara won gbe pelu ayo ati alaafia, ti won rin ninu ipa ti Olorun, ti won si n se ife re. Mo fe ki a ka ninu iwe Kolose ori keji ese ikefa ati ese ikeje. O wi bayi pe nitori naa bi eyin ti gba Kristi Jesu Oluwa, be ni ki e ma rin ninu re, ki e fi gbongbo mule, ki a si gbe yin ro ninu re, ki e si fi ese yin mule ninu igbagbo, ninu igbagbo yin gege bi ati ko yin, ki e si ma po ninu re pelu idupe. Olorun yo ran gbogbo wa lowo ka le ma po ninu ise Olorun si. Oro Olorun so fun wa nibi wi pe gege bi ati gba Jesu, be na ni ki a ma rin ninu re. Idile onigbagbo o je ibi ti a ti gbodo ma rin ninu ilana ti Olorun. Bi won ba wi pe awon wo ni eleyi, ki won wi pe awon lagbaja ni, e o mo pe idile onigbagbo ni idile won. Ohun ayo nla ni bi a ba le ma gbo rugbo lohun yi. Ni aye ijohun, nigba ti omo ba fe loko, won o wadi iru eniyan ti o fe fe, iru idile ti o ti jade, koda de bi wi pe iru aisan wo ni ma nse won ninu idile won. Ko ya ni lenu loni teniyan ba lo sile iwosan, won o ma wadi nje ki lo ma nse yin ninu idile yin. To ba je pe aisan kan ti won fe wadi re ni, wa ni nje iru eleyi se baba re, odun melo ni baba re lo laye, be na lawon iya nla wa bi won o se kawe, ti won o se kankan yen, won a si wadi nitori pe won o fe ju omo won sinu ewu, won o fe ju omo won sinu isoro. Sugbo se ni laanu loni wi pe ogoro ti won pe idile won ni idile onigbagbo, won o kuku seku, won o si seye. Nigba ti won ba si gbe iyawo tan, tabi nigba ti won ba loko tan, agutan la pe won o, a wa ri wi pe ohun ti won gbe wo oni awo ekun. Eleyi yo wa je iberu bojo wi pe ase ekun ni a fun lomo. Gbogbo eyin te fun ekun lomo, Olorun ninu anu re yo ba wa yi pada, nitori pe eni to ba fun ekun lomo, koda bi o ba mura nkan mi o sele, ki se pe ekun eranko, sugbon iwo eranko oni yo ma wa ninu re. A si ri wi pe opolopo ogoro awon ti a n wo, elomiran o ri bi a se n wo o. Sugbon loni bi a ti n soro nipa idile onigbagbo, mo wa fe ka kiyesi se be ni idile re se ri. Oro Olorun so wi pe gege bi a se gba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala, be na ni ka ma rin ninu re. Nje be la se rin ninu Jesu? Mo si re yin odo leti, nigba ti e ba fe ni aya tabi e fe ni oko, e ma se gbagbe, e wadi nibi ti e ti fe ri. E ma kan dede pade enikan ni titi ke wi pe e ti gbe aya tabi e ti gbe oko. Idi ti a fi n so eleyi be ni wi pe awon obinrin won n bere ni igba de igba wi pe e n ba wa soro, e ba won okunrin na soro, nitori pe opolopo okunrin ti awon n fe nigba ta won dele won tan, won o ri ba won se n wo won. O tile se ni laanu pe awon idile miran ti won fi aya fun okunrin, ti won ti ro pe idile onigbagbo ni won ti wa, igba ti won ba wa gbe omo won debe tan ti won gba omo din gege bi iyawo wa wa so omo di poki ti won lu ki se lilu nikan ti won je niya awon yan wa ma bere pe ah se ki mi o wa gbadura to ni o kuku gbadura gbogbo iru dile to ri be olorun o ba wa tun won se awon miran ati le wi pe awon o fe mo o awon o fe mo rararararara won o si lo ko sile awon tun wa iyawo miran lo se obirin to ti bimo kan omo meji ta ko sile so tun le lo loko miran mo e je ka yewo gbogbo eyin to si n gba laye eyin baba eyin iya na te n gba laye fun awon omo yin eyin na kiyesi o o lewu nitori pe osu won te ba fi won fun eniyan o se se ki won fi won fun eyin na bi a wo ba wa laarin awon omo wa e je ka pari e e ma je ka gba won laye ki won kora won sile nitori pe ohun to n be lehin efa o ma n ju eje lo ninu idile ti onigbagbo won gbodo ma ni ifarada ifarada se pataki ki won mo farada funra won awon idile onigbagbo awon igba awon ara ita laye lati ma wa da si oro idile won nitori won mo wi pe eh be yi bayi bi te on to wu mi o wo o ni ko je ka pa owo po fe obirin won si fe tele ileri olorun ti won ti se ni waju re wi pe eh nti won ti ba pinu wi pe ti bi tire emi o ma fe olorun na si ti se ileri pe eni to ba sunma ohun ohun o sunma won nitori na won yan lati sunmo olorun fun ide yi e je ka ma dariji ara wa e je ka ni ifarada e je ki ani ifarada ka ma ni suru suru se pataki ninu idile onigbagbo e je ka mo wi pe a ki se angeli be ni a ki se olorun eniyan ti olorun da ni wa o se se a le te ara wa mo le lekokan sugbon e je ka dariji ara wa ninu idile onigbagbo wa ma dariji ara won idile onigbagbo gbodo ma gbadura po bi a ba n gbadura po a o ri wi pe ogun yo se alaafia o si joba lode wa nje n gbadura ninu idile yin bi obirin miran ba ti ji laaro o gbe igba oja re niyen a ni mo ti lo o bo lo n lo o mo ti gbadura o bo mo gbadura o bo ko gbadura o ye ko ma gbadura pelu idile re awa obirin o si kan wa igba miran awon okunrin o sun awa ni o lo ji won die ninu awon okunrin oni won ni akitiyan ki won ma ji gbogbo ile awon miran ati le ma fi ago ji ile sugbon awon okunrin ti o ba ni ru ebun yi awa iya e je ka ma ji won ka ji awon omo wa ka gbadura laaro ka to jade nle ka gbadura lale ka to sun eleyi o si mu irorun ba idile wa mo ti so nipa idariji e je a ma dariji ra wa efesu ninu iwe efesu ori karun ese ikani dilogbon o ni binu ma si sese ma se je ki orun ki o wo bayi binu re baba sera wa e je ka dariji ra wa ka ma se je ki orun ki o wo ba ibinu wa ko ma wa di ese si wa lorun idile onigbagbo gbodo ma ko eko oro olorun lojojumo iyen ni pe ka jo joko ki baba ninu ile ko duro gege bi oga nla nla nitori pe lehin olorun ninu idile baba na lo kan baba ni olorun ninu idile onigbagbo eyi ti olorun ti fi ase le lowo olorun ni olorun gbogbo aye olorun idile olorun gbogbo eniyan sugbon ninu ile baba oni olori ile gege bi bibeli se so fun wa bi aba wo efesu ori karun ese ikeji le ni ogun oni eyin aya e ma teri ba fun awon oko yin o tesiwaju ni bi ijo olorun bo se n teri ba fun kristi oni be gege ni ki eyin aya ke ma teri ba fun awon oko yin o tumo si wi pe iteri ba se pataki ka si mu oko wa gege bi olori ile iwo to si je olori na olorun oni je ko si dari mo pe daju daju o gbodo dari re pelu emi mimo olorun idile onigbagbo o gbodo ma ko eko oro olorun o se pataki bakan na o gbodo ma so asoye po a gbodo ma joko ka ma so asoye po ka ma se pade igba miran aya ti oko won o se pade igba miran pelu awon omo a o se pade oni yo mu ki nkan ko ma lo dede a gbodo ni asepo ti o monadoko iyen ni pe gbogbo ohun ti a ba fe se a gbodo ni asopo a gbodo ni asepo a gbodo se gbogbo re po si oju kan ki se pe iwo ko ma se ti e emi ni o ma se temi iyen ni pe agbodo ma finu hanra wa idile onigbagbo ma finu hanra won ni o ohun ti mo fe fi kun fun wa ni pe ibusun kan o lo ye ki oko ati aya o ma sun ki se nitori ibalopo nikan soso sugbon awon kan mi ran ma n koja lo loru olorun ni je ki bi o ya le wa oko ati aya o le je olurannlowo funra won asepo o se pataki sisun soju kan o se pataki iforo wera o se pataki iran re ni lowo o se koko fifi ebun fun re ni lekokan o se pataki rira nkan to dara wale ninu idile onigbagbo o se dandan o si se pataki ni ipari riri ara eni gege bi okan soso o se koko iyen ni o je ki a le se aseyori ki se pe ki oko ko ma se ti e ki aya o ma se ti e koko ra moto ko wi pe iwa aya o lowo si nitori na emi ni mo ni tabi ki oko ki aya na ki o ra moto ko ni iwa oko o lowo si emi ni mo ni bi obirin yo ba je obirin rere ohun gbogbo ti o ba se oko re gbodo mo si tori pe won jo nini oko papa o na gbodo mo ipelu ifimo si iyawo re won gbodo se asepo olorun yo ran gbogbo wa lowo lati se eyi ti o to ati eyi ti o ye idile onigbagbo o je bi ti ati gbodo ma wa su irere Jesu jade nipa iwa wa nipa ise wa nipa oro enu wa olorun yo ran wa lowo olorun ati gbo oro yi e ran wa lowo ka le mu lo ni oruko Jesu oluwa wa amen
1: bi o ba n fe imoran tabi adura pe number yi 08035148611 08035148611 ba mi korin yi mo mi lo

inu kokun su yi ka wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledumare oba deda seda ki fini sile line lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboro ala keji lo o de bo woran gu agamote ede o fi soso sagbeje ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuke ye ni o ya e je ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asale le o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi si e

eje ku le ka le o ku dede akoko ye kabiyesi olohun ibare o saju gugu lori eto ta pe lami o araba ribi oba se pere masi foro jabi ima money temone bi otutu eyi tin ka ni wo koko apejubo ola kabiyesi re lale eto ni mana mana ina anu ara tin fagiya tega teka eyi ti tun sungi ti gbongbo kabiyesi re olohun nje olu olorun iseda gugu emi eniyan matunde lale eto ni eku le eka le o ami wo na le to ni damore 8.7 fm ni lo ti lorin gbogbo awon tajo sita leya kiyin latenu loro olorun akiyin o gbogbo engineer ti be ni duty ni adupe o ajo sita leyin na ni o gbenga ki pelu ajo wa na lale eto ni agun tan solo so se presenter ajo be lale oni ni yara agbara o olarewaju ogun ni yopa ebi ti lo ko temi alakan feyin re o iya lugbo international presenter mo latin fabolamu koyangan oko papapa fere na kanakan gbare lo kanakana mo ni e ma ku le e ka le e ku ajale bi yi o bo latun se lale eto ni awa ati na lajo se mo kiyen le be ku kale

0: Eja lo sodo alejo mi tarata lale oni lori eto ta pe lamiwo ta lalejo mi lale toni e ka le ku dede akoko I ma
1: e ka le sa
0: to ba wu yin lati dako yin aye wa ma
1: oruko temi ni Iyafin Omolayo
0: Iyafin Omolayo to awon ni alejo wa lori eto ta pe ni amiwo lale toni aja wo bayi ma amiwo te da ma ri ninu aye elomi ni gba to wa ni kekere lo ti ma ramiwo elomi nigba to wa lodo elomi nigba to di pe boyo lade lori lo to ma ramiwo ai amiwo ti yin bo lo ti bere lale to ni mo igbo le ti fe mo lale yin mo
1: amiwo temi bere lati kekere
0: lati kekere ejagbo
1: lati bere aye mi
0: te wa ni kekere
1: mo jiya lopolopo mo tiraka ati law school lo to iya mi gbianju mo ni baba sugbon ko to wa
0: Mo fi yin sile iwe.
1: Mo fi wa sile iwe, ya wa lo salaru to sa nto wa. Ti mo sa fi pari primary. Mo pari primary, mo sa tele egbon wa to je first born o ti mari, mo wa tele lo si ilu Ondo.
0: Se nigba te so eyen, se baba ati mama won jo ngbe papo na nigba na teyin na. Nigba te wa nkekere nigba na.
1: Aje Ogunlende.
0: Okay.
1: Ni aye 86. 1986. Ogunlende lati Izaria.
0: Okay.
1: Wasi ilu sale
0: so
1: gba ta sa de baba wa okuro nbe won ko wa wale ni
0: o ka won ka ko yin wa won pada
1: be ni won ko wa wale won pada ni so lati gba ina ni ya wa tin tiraka baba wo
0: ya si yin
1: won o ya si wa rara ti a mo sa fi pari primary egbon wa first born sa fi se weni ti mo tele lo si londo mo de be won mu mi si school secondary school mo lo school ti ko si wahala kankan be yen bo nigba to ya o di erin kan o wu mi lati kose ninu compound ta ngbe woman kan wa nbe tailor ni
0: ni bi ta ngbe londo
1: be ni sir woman yi ti ma titi school de ni osan ma lo joko ti ko lo mo se omo delta state ni ko lo mo se so ma lo mo wo se titi woman yi o je yan kan to fa mi mora o fi se yan o fi han mi kiakia mo mo se egbon mi ti mo duro ti mi o ma nlo shop so gba to de ti ri pe woman yen fa mi mora ko disturb mi rara mo duro ti
0: te ba ti le school de
1: ti ma ti school de ma lo be ma ba sise ma tun kuro nbe so igba to wa ya ti mo wa fe se wa eke mo wa kuro nbe mo wa lo si ilu wa gangan mo wa lo se wa eke igba ti mo se wa eke tan mo wa tun pada mo tun pada si ilu Ondo nbe bo kini kan ni ti mi wa pada wa fi kose yen pari lodo
0: arabinrin
1: yen english dress ni kan lo mo na
0: lo mo ran
1: ki ran native be n ta ba de wo native gba o gba aye ju english dress lo keyan mo mejeji yen on lo da so gba to sa mo ba sa kuro nbe mo ba sa so fun to mo mi jesus loluwa ni ma to mo fe kuro pe emi na fe tesi waju kin lo tun mo
0: bo se ran yo native
1: dress o wa ni oke pe ko si wahala o sa sadura fun mi mo fi wa kuro ni ilu Ondo mo fi wa di ero lorin bi
0: nigba yen ko lodo egbon yin yen na
1: be ni sir so mo se wa kuro nbe
0: se pari school ngba yen abi esi wa ni
1: secondary school mo ti se wa e kin gba yen so bi mo se wa si ilu lorin bi pe kin wa ko native yen niyan mo sa wa bi mo wa ko mo sa lo odun kan
0: se e n dagbe abi lodo iyan
1: lodo aburo mo mi wa ni wa ni lorin bi so bi mo se wa duro ti ninu wahala la sigbo ni mo fi wa duro ti tori oko aburo mo mi wa yen o je yan kan to buru gan ko gba ke ni body ki family aburo iyawo e kankan kan bere e to de se pe o ti na mi debi nigba ti mo nkan o na mi gan pe kin ke ru mi kin lo bo aburo mo mi wa yen sha mi gbudo lo bi kankan emi si ni mi ni bi emi mi mo mo se nko re mi ni bi kankan ti mo fe lo mo sha duro mo fori ti mo fi ko ise yen ni odun kan
0: e fi school le
1: e pada e mi pada tesi waju mo
0: sugbon odun kan yen lo fi ko native yen ni oda e da to mi die na gbẹyin tẹ ngbo wa lalẹ oni lori eto amiwo na la wa la tin re waju ogun ni yopa ebi ti

0: papa yin na o ti mo mu ka bi meji to ye ke ma mu lati fi sodi won aye yin ninu gbogbo ti won wo yi pa julo obi lokunrin ale jomi e ti waju be bade ma
1: so bi mo se wa sakose yin odun kan mo wa gba ye freedom so mo ti mura ti loko
0: nigba na
1: alakunrin o mu sa pade pe a ma fe ra o sa lohun fe fe mi sa a sa jo agree pe a ma fe ra wa o na lo se freedom fun mi
0: okay
1: o se ora machine aloku kan fun mi so a mu sa se freedom mo se freedom ma sa n tesi waju were mi rowo gba shop o na gba shop fun mi
0: se awon family yin na won fowo sin gba na
1: awon family mi won fowo si won de tun fowo si ba kan meji ni won fowo si won fowo si idi to ye so pe won fowo si ni pe muslim ni
0: ni okunrin te
1: ni okunrin ti mo wi o ti wa lo church church to nlo o nla ti pade ara wa
0: okay
1: bo awon family mi wa nipa awon o fowo si pe ko le je oto pe ko le jo oto titi a sa fira wa le a sa anbara wa lo anbara wa lo anbara wa lo mi wa awon parent mi si ni won lori ofe ati ra irinse kankan fun mi bo won sa wa fi mi kose pe kin lo ko kin le ni certificate on lowo so alakun lo sa ra
0: mission irinse fun yin
1: so asa ora anbabo mo mu lo le won mo o be won bere oruko e o so oruko e won so pe to wa di pe to a wa pada wa so pe a ngbe nigbe loko laya se ko ni si pe boya wa change si kini christian abu wa change si wa ni asa jo agreement o ni ara pe ko si nkan kan to jo pe koda iya to bi ohun gan pe christian ni pe baba to nikan ni muslim so asa jo n babo titi bo sa mo se se freedom mi ni shop mo sa asa n yi mo emi ati an yi mo na sise ajo n yi mo mo wa sa loyun fun mo se wa loyun fun mo bimo awon parent wa ni pe awon bi mo se loyun yen ti mo ti pe won pe mo loyun won lawon o fowo si pe o ye awon fe ko san kan ori mi na
0: ko to di pe yo e mo fun ra yin
1: mo wa nto emi o ni nkan ti mo fe se si bayi e sa nu mi na ni ki n fi bi omo yen pe emi o le
0: boyun je
1: te kan sa nu mi titi o na sa n pe won o n ba won soro pe ko si wa la pe to ba ti bimo awon ma o ma seto to ye ko n se ni ori e titi mo bimo odun kini odun keji igba to wa di o n sun mo odun keta mo se wa ni pe to ba ti ni pe ohun o ready ati sanwo ori mi kin keru mi kin kuro nle e
0: ah iyan awon family ti yin yes
1: awon family temi awon ni kin keru mi kin kuro nle e so igba to na ti n gbo o na ba mo lokun gundun oya a lo onikinja lo ka lo gba awon iwe ti won gba lati fi mo nkan ti
0: yo san
1: o ba abasa jo lo o lo gba were awon egbon mi to ye ko ri o lo nri won ni bi to n kaluku wa so abasa mo date abase yawo a se yawo ntan to ni wahala ba sele
0: ni amiwo wa bere
1: amiwo ni agbara
0: kabisi olohun o da n bo wa e da to mi na kabisi ledo a alejo mi ni leyin ti awon se yawo tan lamiwo nla wa bere agbo iru ami wowo gan lo wa sele nigba na
1: a wa se yawo ntan ko ti podun kan boko mi se accident niyan
0: kabisi olohun leyin te se yawo tan
1: leyin gba ta se yawo tan o wa di pe a wa nru kakiri a nru kakiri
0: se pelu moto abi okada
1: e o n bo lati bi ise ni ise re o si ni lorin bi ati ilu eko lo ti n bo wa ilu eko lo ti n sise so o wa je wọ́n bá ṣáà pè mí lóru ooru ní ọ̀rọ̀ accident yẹn ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀rín ìgbà kan tí ó jẹ́ time tí kòró time kòró
0: lásìkò kòró
1: bẹ́ẹ̀ ni sà tán ní mọ́tò gbúdọ̀ mọ́ rìn tí mọ́tò fi ń rìn lóru ooru yẹn ló ṣà ń bọ̀ wálé ó ṣe wá ń bọ̀ wálé won ti koje eko won ti koje eko so koda won ti fe sumo badan gan ni mo mo se so won ti fe sumo badan gba toro yen sele so won ni accident yen se sele yen pe driver to n sun accident yen en to sa wa loro kan sa en to wa waju e tori waju lojo ko si en to wa ni seat eyin to joko si won le yan yen Stanley eyan yen gbe mi mi
0: kabisi olon
1: won to wa wa waju awon ton wo bi moto yen se bo se right off patapata won ni en to wa waju ko le escape pe
0: n to le mu keni to wa leyin o jade laye ah kabisi olon
1: won to wa waju won mo pe nkan kan ti so awon to en to wa leyin e to ti ku lo rescue won wa ni pa o wa di ko gbe ese ni o ba ri
0: ese gbe mo
1: won ni lo ba so pe ah so na ah ki lo so hun ohun o mo le rin ki lo so hun ohun de re ko sare ko mo gbe en to ti ku yen pe kini ohun mo re segbe ki lo so hun lo ba di pe ese te na ti kan
0: kabisi olohun
1: o si je eyan kan to sanra o ba na di pe won pe mi lerin oru wahala e po emi na si ti tun loyun pe to a se yawo
0: e ti wa loyun elekeji
1: o ti wa nu oyun elekeji pa se yawo
0: kabisi olohun
1: ni oru yen bi mo se pariwo ile kerin si wa ko teti bi mo se pariwo loru ojo
0: nigba ti won pe yin te gbo
1: nigba kan pe mi ti mo gbo loru ni wo na ki lele ya sese se yawo tan ni
0: o to bi osu melo si gba te se yawo
1: ko pe la ko la ko to osu me ko to osu meta
0: te se yawo tan
1: a se yawo tan
0: kabisi olohun
1: ko to osu meta rara ti jamba yen sele to abasa emi nikan na ni mi ra won family e kankan emi nikan won ba tun juwe bi fun mi ma tun gbe lo abasa anawo anawo
0: se awon family e pe won ni abi won o gbo rara abi
1: o pe won won ni se bo nbo wa ba mi ni ilorin ni pe ki sodo awon ko lo nbo pe ki se pe ilu awon lo nbo wa pe se bo nbo wa ba mi ni ilorin ni nkan tan sa so niyan
0: nti won so lori phone
1: be ni lori phone yin
0: se awon na o fowo si igbeyawo yin ni nigba na abi
1: won fowo si gbogbo won na na wa o bo kini kan ti mo kan mo ni pe nigba ta se igbeyawo yen tan won ni eh ko je ki change si muslim
0: leyin te se yawo tan
1: ta se yawo tan o wa ni pe rara po na po won o di muslim mo po won ti change si christian pe so ko le change temi le change ati be na se ati ora nfa wahala yen tan ti ora nfa tan ti ora nfa bo nkan to kan mo so fun ni pe ki mo da ko si eyan kankan to le so pe dandan
0: because ba ya bi se to
1: so mo ba sa an ba tun so pe to pe ka gbe lo bi anawo gbogbo owo to na ni anile afile a rent a fi ile yawo
0: pe won ti ko le
1: be ni ka ti n gbe be a wa fi le a fi yawo iyan kan na lo mu mi lo pe to pe ka lo wa ba se tun ro ngba ta ti na gbogbo owo owo wa tan ko si kankan mo so ga le lo file yen se iduro kan le ya wa ni
0: owo
1: won ba mu mi lo abasa lo to gbogbo ero kan mi ni pe odun kan ese ma
0: yo san
1: yo san ese o san iduro ta de iduro ti ile ti mo de se fun won ni bi oniduro ni pe odun kan ni a ma san
0: owo won pada
1: owo won pada
0: eh kabisi olohun
1: pe a ma san owo won pada nigba todun kan de pe a rowo san pada ko ti ati kuro won tun juwe wa sibomi ati kuro nibi
0: ile te wa
1: ti se rara rara la won ti mo la lo ya lowo won ba de loro kan sa na ba sa gbese le ile on
0: ah won gbese le ile mole kabisi olohun datomi kabisi ledumare ona ni bi olorin yi se we eni o ba kan lo mo mewa nsele ninu aye eto ami wo na re pe lola tin riwaju ogun ni yopa ebite ni lale oni iya afi omo layo

0: lori eto na la wa lale yi gbogbo eyin te ngbo wa lori eto ta pe la mi wo kani Diamond 88.7 FM nilu ti lorin jumi iya afin omo layo it won tin babo lori awon amiwo ti won ti fojuri ninu aye si waju mo ibi te ba de ma
1: so
0: la ba sa gba ti o si nkan kan mo ti
1: ye sin yen ti won ni mo se o sa se gbe agbe pada wa sile awon to ni meji meta won ba wa se won ba wa wo o si na
0: ko si yi pada
1: ko si yi pada kankan nigba ti esin yen wa fe de mo wa ni to ko so wo ko si kankan omo to wa lowo mi gan ori school omo ni omo kekere
0: iye to wa lowo yin
1: be ni
0: o no ori school omo
1: ori school omo to ra rowo school san mo mo ba ni to in te se bayi e ku giyin mejeji e pada si bi ise tori company lo n ba sise awon company on si ni won ran lowo won ni idi ni pe igba to ti se pe ki se atodo won ni
0: ni ija bayi ti sele ki se pe enu se lo wa
1: be ni pe ki se pe enu se lo wa pe ko si iran lowo kankan ta won le se fun
0: ka bi si olohun
1: so gba to de yo sa pe oga won be gba ti ebi yen po a ma ni pe to ko si wahala to ba ti se pe ara e ti ba ara e o ba le obo na kan so pe to ara ohun ti ba le a ma ni pe to pe awon o le nbi ise lo ba sa tun fi pada si
0: ibi ise pelu ese yen na
1: pelu ese yen na pelu igi mejeji to nko o pada si bi ise o na o de be were were were were o nse ese yen o ti ese yen o ti se na awon ebo yen na won sa nse pe ese o ti se o tun pada si bi ise igba te bi po a ma n pe to ko sa si wahala o sa n se were won bo won kini kan ni pe won je ko sise yen bo se se tele won ba sa se o igba to ya won wa ni pe to pe awon fun ni osu meji
0: osu meji
1: eh pe ko fi rest ninu rest yen o ti gba salary o ti gba salary osu alakoko o gba osu elekeji so ninu osu alakoko yen o send owo si wa ara ounje ajeun ti do ye pe to okan wa bale die osu elekeji won ni pe to ki na fi wa fun ni aye pe ki ese yen ko le se daada pe ko lo toju ara e pe ko tun pada ko lo toju ara e to ba sa tun fi pada si lu lorin bi
0: ka bi si olohun
1: wa lo o tun wa lo osu kan a tun gba eyan yen wa n toju e nile to sa fi di pe o ko gi kale ko logi mo amese yen na ki se po ti join tan bo ti yato
0: bo ti yato ti tele
1: ngba tan se ngba to se osu kan yen to sa se to ba to se tan lo ba sa tun pada lo o pada lo n sise were were were o ba to ba ri o n se fun wa to ra ti je awon gbese na
0: to ti wa nle
1: bo se n gbo owo osu yen na awon owo ta ti je kale be na lo n san lara owo ta ti je kale e to ba ri yo tun fun wa mi sise kankan irinse mi mo ti ta
0: kò sí ìrìnsẹ́ gbogbo irinṣẹ́ tẹ tẹ
1: tí mo ní mo ti ta ìṣiṣẹ́ kankan ọmọ náà sì wà lẹ́ kò tí lọ sukùl tó rà tí ìrówó tá a fi dá a
0: padà sí sukùl class wo ló wà ńgbà náà
1: gbà yẹn ó sì wà nursery gbà yẹn
0: ok
1: ó sì wà nursery gbà yẹn so gbà tó ṣàyà ó tún ṣe ó rówó díẹ̀ ó wá ní kí n jẹ́ kó ọmọ ẹ̀ pé yóò dì sọnù pé kí n jẹ́ kó padà sí sukùl àbára tó ń lọ sanwó sukùl ọmọ padà sí sukùl asa ora n ba igbe aye wa bo were were were were were
0: ka bi si olohun
1: ake kankan nu le gbogbo property ta ni patapata la ti ta
0: ka bi si olohun
1: en to ba dele wa plastic chair eyo kan ti ohun to accident fi n joko nikan la ninu ile
0: to je aga ijoko to wa nu ile
1: bẹẹni to je aga ijoko ko si ohunkohun ko si bed ko si nkan kan ko si tv àwa ọmọ ta bá fẹ́ jókòó láyé mi ìyàwó àtọmọ á jókòó sílẹ̀ lẹ́nu
0: kábíyèsí ọlọ́run
1: so ngbà tó yá mọ́ ẹ̀tọ́ a ti ń ṣe báyìí ó ti rọra ń rí díẹ̀ díẹ̀ báyìí kò tí sí ohun ò tí ì lera wọn bá ní pé tọ̀ ibi tá a kó sí náà plastic ẹyọkan yẹn náà la gbé lọ ibẹ̀ náà àwọn tó ń wọlé wá kí wa náà òun náà náà ń bá àwọn náà dé wọn ó bá wa fìfẹ́ jókòó sí
0: lẹ́lẹ̀ kábíyèsí ọlọ́run
1: mo bá ní tọ̀ ẹ bá ti ọlọ́run bá ti ṣe ẹ bá ti rí sálárì oṣù ìmí ìgbà ẹ jẹ́ ká ara ṣe kan wá ń di chair pe ko ni se pe awon eyan o tun de
0: won ma joko sile le
1: le o si gba si mi lenu atun san lara gbese ta je o ra second hand chair yen o de asa o sa lo ra o ko wole awon eyan ba wa de won ri bi joko ama ko si tv ko si bed ko si kankan eni la fi sun
0: kabisi olon
1: o da titi di bi mo se so e bayi
0: Eni la fin sun.
1: Eni la fin sun.
0: Oda, eda tomina, eda tomina.

abiyesi olohun lori eto amewo na la wa lale ibeyin ba se ndara po mo wa pelola tinrewaju ogun ni yopa ebiti ni canada mode 8.7 fm ni lo ti lorin

0: mo ti respect pe o ye ko ti ku pe ko ku o pe nkan kan o ma gbudo se igba ti won sa wa so fun mi won wa lo ti ku
1: kabisi olohun kabisi olohun kabisi olohun
0: wa be si ni sun ekun pe boni ki ti bere ninu iya ti mo je wahala ti mo se
1: kabisi olohun
0: boni ki ti bere awon family e wa dide latojo to ti ku yen won wa so emi won lo rin bi won wa ni pe to pe ka pade ni ilu won won wa gboku lateko
1: lo si ilu won
0: lo si ilu won emi dide nbi awa ta wa nbi a dide a pade won ni ilu won ninu ilu won be won ready ati pa emi gan olodun ni o kan gba
1: ninu ilu won nigba te lo fun isinku
0: be ni won le mi na pe ma tele
1: ah ki lo de ta fi
0: to won le mi ni mo pa mo si ni se idunnu mi ni mo nigba to wa lori are to pe gbogbo yin gan mo po wa lori are gan to se pe mi nikan ni kini mo fe mo ni e mo bo mo yin se sanra to melo ni mo fe dagbe lare pe mo ni be ni mo de se mo ni idunnu mi ko mo ni mi gbadura iku si pe mi de roku si ni sasin mo rarara pe mi roku si won ni e emi ni mi je ko wale emi ni mi je ko se kini kan gbogbo won sa bere ogun yi won bere ogun ni le won be
1: ni eni to se ku se won ti se won ti se ku lojo to ku gan ni gbogbo le n be se tele
0: oku egun o ti de
1: won si ri won si ri won si ri ti oku gan nigba na
0: ni asire ti oku ni na ba sa bere won ni ni bo won ba won sa bere ogun ni emi ti mo sun ekun na bere ogun yin
1: omo
0: to wa lowo mi na ti gba
1: se awon egbon abi awon aburu re ngba
0: awon family awon egbon
1: awon egbon re
0: awon aburu e tojo okunrin obirin la awon anti aburu e tojo okunrin okunrin la awon aburu e ni gbogbo won bere na ti gbo omo emi ni mo pa awon gbo omo awon awon o se kini kan awon o se wa igba tan sa gboku e de mo bere emi mo de sun ekun na ni mo sa ndaku lo mo sa ndaku lo
1: omo tan gba lowo yin to mo odun melo ngba na
0: omo mi ti le lo mo odun mefa
1: won sa gba won gba ku lowo yin
0: won gba ku lowo mi nigba to ya mo se ndaku ti mo ndaku won lele pe yo para e o pe yo para e o pe se ki se pe oni kan mi to wa nbe pe yo para emi o mo bi ti mo wa mo sa ndaku ni mo sa ndaku lo ni nigba to ya an ba ni pe to ngba tan wa ji mi won wa ni pe won fe sin
1: oku
0: e won ti dress if won wa ni pe won fe sin oku e mo to e je ki lo wo oku e eje n lo ba soro aye ni mo fi ka aye le mi ati ejo departi ko so fun mi pe a ni pada rira wa mo mo ni dagbere to da gbere fun emi ato mo nigba to wa ni pe o n lo kabo mo ni ti mi si mo pe oku e ni ma pada ri mo be si ni sun ekun an ba sa se awon afa to wa be tan wa si oku an ba sa si oku won sa re wa dake sa pe ka dake nigba ti irole ojo yen property e ojo yen na tin pin property e
1: lojo to ku gangan
0: lojo to ku gangan
1: ni family re tin pin property to ni
0: awon eru tan ko wa lateko na tin ja si na tin pin property so awon ole kuro me won ti se oku tan won se sara ojo keta emi atawon family mi awon egbon mi na ti won ti de
1: tan tele yin
0: won ti de won ti darapo mo mi ajo lo ilu won be ni so asa duro sibe di ojo keta ton fi se sara akuro ni bi sara yen won ni pe to kemi ma pada bo wa si won ni ma supo to igba to ti se pe a se yawo won ni ma supo mo si ti fa mo ni dandan na ni ma supo to ro sanwo ori mi ninu opo na wa ni pe to awon ole gba kin duro si ilu awon supo pe kemi ma bo ni ilorin kin wa supo pe to ko se en ti o duro ti mi ni ile opo na ojo keta ta si sara tan awon egbon mi na gbogbo wa abasa ko ra a pada si ilorin a pada si ile bi ti agba ni lorin bi ba se nde owo ago mejila la de lorin igba ti o se di bi ago kan si ago meji awon family e ti tele wa de bi
1: ile bi ta won tele yin leyin wa si lorin
0: be ni sir won ti tele wa de ile bi ta ngbe lo wa dariwo ladugbo lo wa di ariwo ladugbo
1: e ti ri
0: awon eru e awon aso e
1: awon property e awon eru
0: to wa nbi ko si property kankan na leyin si a second chair to sese ra
1: ati awon aso re
0: atawon aso e to ba di ariwo na ba ni pe to awon fe wa

0: alejo mi lale yi ya afin omo layo na ni o da e te waju na ka wo bi seju meji ka mo fi
1: ejo nti mo kan fe so na ni so nigba to ya to ku ko se bi ko sara family oko kan kan won ti wa won o bere omo omo so mo ti tun bi pada bi mo kan si le rin igba to omo sa ti di meji lowo mi
0: ti oke ti ko to di poku
1: oko to di poku omo pada bi mo yawo ko to di poku omo sa di meji lowo mi emi nikan na mu ko gbogbo e mi ri e bi mi rara awon omo gan o law school
0: awon family tan wa nja tan keru tan si awon o ti e yoju si yin mo
1: o
0: bere omo
1: won o bere omo emi gan tun pe won ko se nikan kan to gbe ko mi emi koda awon omo gari awon mo ojo ta ba ri gari mu ni won osun ekun e to je first mo yen nsin o ti pari primary school nsin ninu pe mo lo se gbogbo wahala mo ta gbogbo aso mi tan pa ta mo sa fi se common entrance fun ni e tan se common entrance bayi o wo secondary school bayi mo so pe ko ni lo school mo tori mi ni agbara ti pe
0: ko tesiwaju mo
1: tesiwaju
0: kabisi olohun
1: siwaju mo ebe ti mo wa fe be omo Nigeria ni pe ko si jije mi gan mi ni ise lowo mo ni ise lowo amo mi ni
0: eti ta irin se eti ta won rise yin
1: ta won rise mi mi ni ise ko si kankan ti mo le fi so pe
0: e fe fi sise
1: ko si kankan pe mo ni so pe mo le fi sise ko so je ko si kankan iya yen nje wa ile ibi ta ngbe won ti di eru mi sita
0: pe lale ile ore le gba ode bi
1: ile ore mo gba de bi lale ile ore on gan oko e gan tun gbogun pe o n gba yan sile
0: po n bo re sile atomo
1: mo sa mo n bebe ni pe ko jo kan mo je ki ko je mi ni ma tule won pe kan sanu mi iya la lo ju wa o ti tilekun o ti o fi ki mi o fi ti
0: ilekun o keru yin sita
1: o di eru wa sita
0: kabisi olohun
1: oni ka jade nle arowo le san ebe ti mo n bebe ni pe kan sanu mi
0: o da eyin awon Nigeria ti gbo yin debi te ti ti so de sugbọn eja wo bayi pelu bi toro dedo yi opolopo na tan rami wo bi iru tiyin elomi opo won para won o gbe mi lorun ara won imoran wo le fun ru awon eyan be
1: imoran ti mo le fun won ni pe tore mi gan ma nro o ti n ba joko ma ni wo olorun kini mo le je kemi na le ma lo tori ami wo ti wahala ti poju ko si jije ko si mimu bo imoran kan temi wa le so ni pe to ba ya ma kan tun be si ma korin orin ni mo ma nko ọkàn mi wọn máa tún wá balẹ̀ díẹ̀ bọ̀ tó bá yá ìrònú yẹn ó tún wá èmi yẹn ó tún sọ pé kí n máa kọrin màá tún kọrin.
0: ó dáa torí àkókò wa lálẹ́ mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà wọ́n ti gbọ́ yín ẹni tí wọ́n sì ti gbọ́ yín lágbọ̀ yé ju bíi tí ẹ ò sọ dé ẹ bá dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí ká mọ̀.
1: ọkọ mi ni ìyá àfin ọmọláyọ.
0: tọ lórí ètò àmì òfin talẹ ètò ní ẹyìn ara ẹlẹjẹ ìyọdá àlejò wa ọjọ wa ti torí àwọn agbọn apàbò míì tá a tún fẹ wọ lórí ètò ẹjá máa fèyí sí lọ fún àlejò wa fún tèmi ṣùgbọn ètò sì ń tẹsíwájú ètò àmì wò pẹlú ọlá tí ń rẹwájú ògùn ní yọpa ẹbìtì ni diamond 88.7 fm nílùú tìlúrí.

0: e kaabo pada alejo ta gbe wa lose to koje ejebe latagbon beun eyin te na wo salejo wa lose to koje adupe lowo yin o e ife adako na ni adupe o adupe o
1: omo eniyan
0: sara o gbeyin te na wo salejo wa lose to koje ta gbe wa adupe pupo lowo na adupe o sopolopo adura fun yin o Olorun si jori be logo tolorun o dupe o o si sadura
2: majority e ma bo
0: alejo kan wa tagbo ni je edogun lohun to ni soro pelu omo adupe lowo baba wa aremo oga nla lati oke so aremo oga nla lati oke so won dupe adupe lowo yin baba o won gbegbe se lai gba 1 naira alo jo ba lara mu yo si ba lara mu logo lo lo je npe eyin agbe eyin agbagba te eyin agbalagba a mo ririyin lori eto yi o pa pa julo eyin te jo looto

0: bẹ ba fẹ pe lẹyin eto boye fẹ pe number ti mi kin to fi number ri eto lẹyin te tin pe mi won gbe o number mi te le pe si e fẹ polo oja sun gbowo eto ya beyin fẹ se ikede abeyin ni ami wo te fẹ so lori eto iyen lẹyin eto e pe sori 0901 iyen 08062891134 08062891134 08062891134 number te pe si lori eto baye laarin seju die to ku fun wa 0913655695209136556952 9 number won e jenwe ni wa bi na elo e kale e ku dede akoko yi e kale o o ko yin bulletin pe wa sa
1: imam bu won la ta bu joja
0: to baba e ku gugu wa lori eto ya ngbo yin sa o
1: eh oni to seri to ri asiko a ti alejo ti e gbe wa
0: adupe o
1: jugbo e lo ni pe o ti e du toko re seri gugu nton lo n pata gugu e lo lohun da pada fun lagbara olohun
0: ami ami ami
1: tori ki ki se gugu be ni lo le du ti yan nigba ti ara ba niyan bayen so olohun ba tun le san lodo olohun ba san le san olore
0: ami ami ledo
1: olohun je ko jere awon omo re
0: ami o ami ledo
1: imamu bu woni lata bu toja
0: to adupe o baba fun idasi ni gugu gba lori eto ta pe lami wo akin yo e lebe e ku kale ni be un
2: ni baba se
0: ori eto na la wa ta pe lami o fun ta le eto ni e je won ni wa nbi na e ka le o koyin bulletin ko wa hello e ka le sa o e se wo koyin bulletin pe wa sa
3: abdulwahab
0: lati olohun su gbagbo yin baba
3: ani ko ni tu ko ma wo ko to lo ma je ko de try ko wan ko je ti o ma fi manage
0: to adupe o adupe lowo yin o eh lori eto na la wa kabiyesi eledua

0: e ba gbagbe o mo ni eni o ba pe mi leyin eto number tele pe mi si e fe polowo oja sunbowo eto yin fe ni ran lowo te fe se fa le yo abawon tan gbe wa sori eto eni kankan te fe ma lo papa julo lati mo pe eyin na fi nsiran lowo fun won ni abeun kosin to burun be ta ba riru e ile ise niyin ni abi legbelegbe logba bo si wo mo eyin na le siran lowo fa won tan gbe wa sori eto abi eyin fe so ami wo ti na lori eto yi number kun so ti won fi lede leyin eto 08062891134 08062891134 e ka le oko yin o e ka le ba gbun oke o to agbo yin baba olorun ni seto
1: pero mo ki oba omo de nje quando la mi di da gugu ko no le pada
0: to amio
1: na ni ma ke se gba ni yin pe ko gbeke ni olorun ko si wa nkan pepe ma se ko ba gbe ke olorun ko ma gbeke le ni yan olorun mi ko gbeke le
0: ya
1: pa se ke pepe ti ma se ni na no wo di de fun lati be
0: to adupe pupo lowo yin o lori eto na la wa la leyi eto ta pe lami o engineer da ko ba nti ojo ipo npa egbe nti o ba pe mi pa to de leyin eto gbogbo ni o ba niran lowo to fe se fun omo obirin yi e pe mi leyin eto ide ni pe o nilo ran lowo o adupe yin te fun ni moran o sugbon o nilo ran lowo o eni o ba si ran lowo fe pe mi leyin eto engineer ba mi ti pengwen ti o ba pe mi pata o di ori 08062891134 leyin eto 08062891134 be ba pe lale tin ba ri gbe e le pe lola bi agomo kan la soke ejo ta agomo kan la soke abi laarin ose ibi na ni gbe adupe o eyin te wa lenu loro aha eyin engineer ta jo sale adupe lowo yin o nga ke pelu ajo wala le eto ni agota solo so se presenter nu ti o se tin bo ta tun ma pade doye ka pa wa ko ka pa o doye ko si apa o ko si doye ka kan kan kan ko se ba won abinu ko si awo lo lale ya pada lo se tin bo logo ton lo eni bana ma nbo ni kan la ni diba ti o se tin bo won la tin re waju ogun ni yopa ebi ti lo ko ti ba la kan fanyin re ijalugun international presenter mo lati fa bola mu kon yangan oko papapa fire na kanaka gbare lo kanaka na o daro sa o o daro ma o daro gugu eyan 08062891134 eyi o ni ja so fun mi ko ni ja gbon feyin na o de gba kan

0: mi ma pare. So then ni verse 14 oni ke a ma ranti ese awon baba re lodo oluwa iyen ni pe ese baba awon ta mi olorun ma ranti e iyen ni pe a o gbesan baba la baba awon ta mi lara awon ta mi o di yin pe awon ta mi ti daran bayi oni ma si se je ki a nu ese ya re nu kuro iyen ni pe ese ti iya awon ta mi da a ma fi be omo re wo awon omo ta mi daran bayi then another one je ki won ki o wa ni waju oluwa nigba gbogbo ki ko le ke iranti won kuro and then only nitori ti ko ranti lati sanu o nitori won ranti lati sanu o ni sugbon o se inunu bini si okunrin talaka ati olupoju ni ati to olupoju ni o ni ki o le pa onirobinu je okan idi ti gbogbo wa la o fi ba won ta wa ni pe won ranti lati sanu gba ton yo awa na lenu gba yen won sanu wa na ti ba ti pa du awa gba ta tolorun je ka bo mo lo ba o ni sugbon o ma se inunu bini sa wa talaka gba yen o de se inunu bini sa wa olupoju gba yen o ni won one day try lati pa onibanuje okanrun oni but bi o se fe egun be ni ke egun desi no wo soke so pe iwo to ngbe mi re egun yen pada sori e o ta lo le na ka bayi iwo to ngbe mi re o ya ma fori ara e gbe o iwo to ngbe omo mi re iwo to gbe omo mi se pe yen wa fori e fa Esa mi la meta bi o. Oni bi inu re ko ti dun si re be ni ki re ko jina si. Now e ri pe ta ba dede dan kan re le nsin ta ba se nkan ayo nsin o ta mama binu. Awa mo sunkun. E ma binu o kilo pa yin lekun. A e ri irawo ta ni omo tan lo ti pada wa tan. Saye tun wa baje bayi. Saye tun wa baje bayi. Ani omo ya le mi ti mo ni omo sorire lo ti sorire bayi. Ani se tun ti wa ban bayi. No we soke. Eni kan sa mele irawo ta ye ni ko ni tan o ma tan dandan. Si o ba le sare sami eleyi bi ota re se korira ire ire mama jina si
1: Oruko yima
2: Oruko mi ni Oluwa Kenny mu dupe lowo Olorun to wo ko bi onise lowo sugbon nipa oro ti mo ma ra fun oge ra mo to fun last week
1: ki lo wi to soro sun me sun me oloko re se kini
2: oko mi onise lowo sugbon oga
1: e wa oko re onise lowo o de mo ra kini lo le
2: orugbo ojo lo fun ko ma lo ko ma fi gbadura
1: o ke mo ra oru orugbo ojo wa lo le foko yin ko ma fi pray ko de ma na ta re
2: sugbon oko ra mo oga ra mo to fun ni last week
1: oga won ra mo to tutu foko e lọ́sẹ̀ tó lọ ṣé wọn náà mọ wọnú mọ́tò yẹ
2: bẹ́ẹ̀ni sà
1: ẹjọ́ ń gba atẹ́gùn ni ṣó lẹ́sì
2: bẹ́ẹ̀ni
1: sà bábájọ tó jẹ́ fi ń dán mọ́ bọ̀ ó ti gba ẹ́ sí gbogbo ìbò tán ọyá mọ́ ra àánú gbà ọkàn rí ó balẹ̀ ìjì sọ̀tẹ̀ ta ló rẹ náwó sókè ọmọ àfọdídi mọ́tò ta ọ lọ rẹ. Oruko yin atẹri
3: oruko mi ni Monisola Magnus mo je omo arugbo ojo ni radio mo de ma wa si ipade yi olorun arugbo ojo se mi lori ko lojo mode to koja yi ti mi ba jade mo je abara mo re je mo we nu baluwe lojo en mo de si ma gbodun si de si en te pe iru en to ba sele si ko le gbe alaye mo mo wa we se ati kankan mo wa gbadọ pe wo olorun arugbo ojo ninu odun si mo wa mi fe ke yan ma gbo be fun mi mi fe ke yan wa ru amola fun je ke mi na ni ke mi na ma je eyan adura ni mo ma n gba lowo mo ko se gbo gbi mo wa jade mo le nu balu lọwọ ko
1: e dede subu
3: beni ori e fọ mi wa mo wa dide mo ni mo ti subu odun ni mo de ti dide ni nkan to jade le mo de wa ni gbogbo aye kari ki lojo ti mo so yi mi so foko ti mo se so yi mo dupe lọwọ olorun arugbo ojo pe kankan to se mi mi o lapa mi o dupe lọwọ olorun arugbo ojo ti o fi mi se to je ko kede ba
1: lo oya sumo bi ka gbowole o imo ta dasan lori e iya e oye o mo ra nu e fe pa ko pa re
4: ti lori o je o mo pe o nji ogo to ye kalomi o je laye inu oju ala na gbe pamo si elomi ko ri o nji omo je be ni ko jo nji ayori eyin melo ni eyin nikan le nse wahala wahala te nse o nikan le nje ko si alaanu a gbegbe se woli kan iyen ni ose tuntun yi elei ta o ti se ru eri e kokko mo prepare kale emi fe je ke mo pe agbara olorun le gba on ko nsise e lo wo ogi tutu elei te yen le po mu to mo wa nu la lonu yen eyo kan ti to tan tabi 100 naira yen e ma mu bo ta ba pray si tan le wa lo po giyan mo nile enikan ni kilo fe sele iyen ni wi pe o nje ayo re bere si nwole wa eyin melo le fe jiri omo eyin melo le fe ti ofanu ara jade to ba ba oro lara re leyin to mu eko yen tan yo jade ta lo fe jadu ta lo fe joyin te ba mu ogi yen wa ogi tutu e tun wa mu oyin lowo se ri oyin yen te ba mu ogi gbona yen e ba nda oyin yen si lori leyin ti mo ti pray si larugbo ojo gbogbo e di friday ose tutu yi ni arugbo ojo to ba ti de killer and co junction e bere pe e nwa arugbo ojo church nbi e o de ri wa nbe aro friday ago meju aro a gbe wa ago meji osan kanseli awa bere one on one with your prophet e de mo pe asiri ogun a ma tun ni arugbo ojo ipade friday oso si arugbo ojo o ti koja wa ngbe pamo eni to wa nu de mo bo wa bo ona bayo lo daraju ki de jina beyan ba se ta ti bo o di aro friday Nikila ko Johnson inside your garage nilu ilorin arugbo ojo lo mo bo wa gbogbo eyan mo gbagbe ogi yen ele to pada po mu to ba dele eje nwo ta lo sick ta ni orogo lori ta ni o ti je onja yo ta ni o ti jere asiko to wa jere a pade

0: fun oruko Olorun loke.
1: Hallelujah.
0: Gbogbo okan tori mi gbo yanu to fi ma korin hallelujah. Yo faran ninu aye.
1: Amen. Jesus.
0: Gbo mi sa, gbo mi ma. Enu re o royin ti to bi agbara.
1: Amen. Jesus.
0: Owo to n daire nu mo Olowo. Owo to n tu ore kama Olowo. Owo to n fa o to lo ni debi to lo. Agbara to fe di aye ma oju kan. Ni oruko Jesus ina jogbo.
1: Amen. Jesus.
0: Oro re ja so pe.
1: Amen.
0: Eno re ogboro
1: ami
0: ati wonu osu baba baba koni gbe mi e
1: ami
0: koni gbe mi omo re
1: ami
0: koni gbe mi oko re
1: ami
0: mo koko we so awon eleyi kawon eyan ko le ipade majemu
1: ipade majemu
0: ti oluwa fi ntun aye awon eyan se lododun e meji loluwa pa lase fun mi
1: be ni baba
0: pe ki ma se mo se lo ni march
1: be
0: ri ti po le
1: be ni
0: a to se mi ni september 21 ni o be
1: september 21
0: wa lo jingwe lai pe yi
1: be ni
0: september 21 ni fofa yo katida gbo ago merin merin osan ni pare yo bere
1: be ni baba
0: a ti bere last on 21 to ba di on the 25 o ma je osan yin be ni osan yin awon olorin emi nbo
1: be ni baba
0: pelu adua to gbona orisi ilu mo tin reti gbogbo awon eniyan olorun fe tun aye awon eniyan se oba fiyin sogo ke gbogbo
1: oba fiyin sogo
0: o fe fiyin gba ogo lori aye re
1: nto
0: ti sonu yen olorun fe da pam kale on the 21 of September beni on the 21 of September Monday lo ba bere
1: beni baba
0: olorun o sise ko se nto le daduro oro re oja so pe
1: o
0: sare gbadura merin yi okun taye so mo mi lara ti aye mi o fi rin
1: ti aye mi o fi rin jena ma
0: ina
1: o
0: jalara mi omiran ti o je ngbadun to down rere ru mo mi lawo ina ti ara o oya kolu adua keta
1: koko iketa re o
0: agba mi aye to duro loju ona
1: mi
0: to ni mi oni
1: koja
0: ara o lodumare
1: ara eledumare o
0: oya gbe adua kerin
1: koko ikerin
0: ajaga to wa ninu ago ara mi ti o fun aye mi lala ti o je kaye ba mi yin
1: ina
0: jalara mi bo se ngbadua yen o ni ogu aye re sha
1: me
0: be ni ide aye re ja
1: me
0: ni Friday yi
1: be ni baba
0: o ma ni agbara
1: alagbara ju
0: bo reti gbogbo eyan ni ori oke fofayo to wa ninu
1: ikiran
0: ago mele ni
1: ago mesan
0: la aro bo Friday leyi o ma mi si e o tete debe to ba ti di e weta bere lowo anybody bo lo si school of science eyin e gaga bere ori oke baba fofayo glorification mante o ma ni agbara olorun o sise ko senu to le daduro to ba di sunday
1: re
0: hey sunday to boy
1: beni
0: oni ipade olorun eri
1: mode
0: wa da so eri re bomi o baba olorun o fun oleri o
1: amen
0: yo si da so eri bu o
1: amen
0: enu re ogboro
1: amen
0: ni waju awon ni yeye re
1: amen
0: mo ma so pe lososu
1: beni
0: olorun ran mi si awon eyan 100
1: people
0: ti mi ni so nto luwa ni kin fun wa iyan ma je amurele ni fofayo cathedral
1: beni
0: ni mo mo ge
1: fofayo cathedral
0: beni ni ojo sunday niyan ago mejo aro fofayo cathedral ti ko ago mejo mo ge
1: mejo aro
0: sunday to bo yi ni o olorun fe rin ni agbara o fe tun aye se o fe tun orise o fe ra igba won eyan pada o fe mu itiju aye e ko ya pade ni ilu osogbo to ba ti do sogbo so pe lo church baba fofayo da olokada duo ma pe number mi so pe church baba fofayo lo lo ko number ye ko si pe mi bakana ni tuesday yo ri be bakana olorun o sise ko se to le da duro eyan ara ede aku pade to koja olorun ma rin o
1: be ni baba
0: ni obada ni adetotosi gbogbo eyan ara ede ma mura le ni second Wednesday
1: ni October ta tun se omera beni eyan ara ilori gogo bi tawon eka wa mo daruko yen ti ma si ma wa nbe ni akoko ta nso yen pelu ori ofe olorun eyan ara ilori ati agbegbe re ni third sunday
2: sunday
1: keta ninu osu ta wa yi a pade ni ilorin ni oku erin o legbe o legba taiwo kede be o si legba osere de be o legba somel de be to ba ti de bi white house ti won ko alubarika farms beni meji lo wa me ti won ko alubarika farms lara direct opposite here wa ya wole nibi tona yen close si so pe to ati baba fo fayo lo lo ti ma je ri sambodu olorun baba fo fayo ti ko fi gba kankan dawo se duro yo na wo iyanu si olale ogun to fe so da munisin ogun yen ma pare gba mi lowo munisin oluwa

0: gbe nje gbe ma ti ma pe to ba tu akoko ah ma fi number mi sita a jo gbadura la le wa ka ti kan so so to ma fi le yen a jo fi ke pa olorun igba ro de yi pada ogbe yen o de pari ami to je ko ma run sawon to ye ko gbe odide ami yen ma pare gbo mi sa gbogbo n to ye ko ku
1: olorun pe
0: ki re le ku fo ka yo le ku fo a jo ke pe olorun lo mi awo olorun ma kan wa won de pare di waju e oke aye e ma di pe tele ori ayo yo si gbenu re ka emi na ni mo nsoro prophet and evangelist oluwa re mi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo si baba fofayo tinu ijo light of salvation bible church international iwo
1: lerika gbọlọn ti baba fi pari e lo lagbara ju pe emi lerika sonu le bible fi yemi pe asegun dagun ni na nipa jo dagun tan ati nipa oro eri enu wa fo yo gbaye pe loruko jesu emi le ri kan
0: loruko jesu emi le ri kan
1: o ti so yen iwo le ri kan loruko jesu
0: amen
1: baba ko lataro loruko jesu ko ni re yin nitori akoko mo fe bere bere kan baba ibere yi wa ninu iwe sakaraya oni ta ni iwo oke ni waje iwo iwa siru babeli baba ki la npe ni oke
0: oke ni ogun
1: oke ni ogun
0: oke ni isoro oke ni la koja gbogbo tin ba tin mi eniyan lokan oke ni o
1: to mi eniyan lokan
0: to nda mu okan we eniyan to mu ke eniyan ma mi ele gbogbo to ba mu ke eniyan ma mi kale gbogbo to ba gbo mi je loju eniyan oke ni o
1: oke ni
0: gbogbo to nje ijaya tabi paya fun eniyan oke ni o
1: baba se gbese ale pe gbese loke
0: ah gbese olori oke ni tori gbesi a ma so yan deru
1: a ma mu yan se
0: gbesi a ma se kini o
1: a ma
0: so deru ona meji wa lo ke gbesi oke meji lo wa
1: be ni baba
0: oke ogun aye oke ogun oju orun
1: oke ogun aye
0: oke ogun oju orun
1: esaraya mu gba esa
0: opolopo latoju orun lati won lati ja won bo
1: kabi o si won ja won bo
0: won ko ke lo won rira won pe owo awon fe ba awon fe debi ta won lo owo kan de wa o de fa won lule oke ni ya o atoko elomi orira e loju orun po ohun ba ara ohun ni ogolo to omo luabi gbogbo ona lati ko fa ara re loju orun ko mo rise o oke ni o won fe tu lati ri niyan
1: kabi o si
0: elomi abara re ninu omi ati la omi yen ko ja jodi nira aye ni o oke ni o
1: beni
0: awon iriri buruku won yi ti oda awon alaijaya awon alaipaya yen oke ni o adua nikan lo le segun oke ni bere fi so pe ta ni oke ni waju seru babeli won mo pe agbara olorun nikan lo le wo oke lule won so eleyin fun eyin ti e gbagbo pe agbara olorun si wa to ba gbagbo gbogbo iriri oke to la koja alai ni o di petele
1: ami jesu
0: oke a ma mu ki irewesi ba oke
1: eniyan
0: oke ki je ki eniyan orin bo ti je ki eniyan orin oke ki je ki ayo gba aye eniyan oke ki je ki ayo gba oju eniyan oke ki je ko wo duro lowo eniyan oke a ma mu aisan wonu aye eniyan lale yi ni o a jo gbadua oke aye re
1: yo de di petele ami jesu baba ninu bibeli kan na inu wa isa chapter 40 lowo re lowo sale oni gogo kokekeke ati wewe oni yo si di yo baba nja awon ogo kan be te ki yan fogo oju dibi
0: kosi o
1: kosi
0: opolopo ogogo odo te yan foju re na a ma gbe yan lo
1: idire ke so be baba e nkan ebi nkan kekere ni nkan kekere ni yo si di ni la lo je ki nbere bere pe nja awon ogo kan be yẹn le foju re na bi
0: ko se o bi ko se pe ke yan wa olorun
1: ko wa olorun
0: ke yan si ma si bi ya
1: ko ma si bi ya
0: mo nso fun o eru ba mi wo nu program le ni nigba ti mo teti mi ngbo awon nkan to nba ninu je ta la fe jabo fun eyin te ran olorun lowo
1: won ran won lowo
0: be ni mo je won ran won ran olorun lowo nipase iyanu ariri ise iyanu
1: adamadi
0: olorun ju be lo
1: pida pida
0: baba to da aye ati orun
1: ti o tin ti o le
0: se e dem fori bale fun bali ni mo so nipa aye o eyin pida pida aye ni mo so nipa aye o tori pe o pada jiyin ise ta ara o beni won o le mi adua won o le gbadua sugbon ise iyanu ariri ise iyanu fake ise iyanu adamadi agbara olorun ju be lo
1: beni
0: nigba ti ara ko ye lo won lo so si kankan mo so fun mo lawon iran si olorun to to si wa ti agbara olorun benu won agbara jesu wa inta kan ni ni pe eyin eyan ja duro do olorun e si ja wa bi ti olorun wa o le yan ma otito otito o si so yin di omi
1: baba o nje o oruko jesu nje

0: ogun lo in lo ti gbon yen o mo bi o ya si ko si ru oke na bo sile ko ga to ko si ru oke na bo tule ko ma gbomije loju e to agbara kan wa to le gba yin lowo aye agbara kan wa to le teri oke ba agbara kan wa to le gba o lowo en to ro pe won ju o lo aju ni lo to faye ni ola agbara jesu ni wa ke pe yo si gba o bi oluwa se nbe
1: adabo bo dada ipade ti friday to nbo lo
0: friday leyi
1: gbo mo reti e nilu ikinu ago mesan laaro beni mo be si e emi gbagbo nu adua o
0: yes
1: mo si ni gbagbo ninu oruko jesu pe yo se ogun aye re
0: amen
1: bakan na ni sunday
0: mo
1: mi si e lo sogbo niyan ni church baba fofayo
0: yes
1: to wa ni zone 8 ago mejo aro niyan mo so fa pe olorun ran mi si eniyan
0: 100 be ni baba
1: akoko ta ba tin dele ijosin ni ko ma so fun awon workers pe ka fa won number mo ni nkan kan fun won nigba ti a ba pari
0: ipade
1: ni ojo
0: sunday
1: yen be ni olorun de fe fowo kan aye awon eyan agbara iyanu re a pe ijo ye ni olorun
0: eri
1: olorun tin fun awon eniyan ni eri
0: be ni
1: to wo were
0: ara
1: to po
0: beni
1: to wo sa
0: beni
1: olorun to fun yan ni eri to fun awon eyan leri
0: beni
1: o ja jaga odun to ti pe o fe sisi agbara ni sunday ni fofayo cathedral bakan eyan ara ilorin e ma de ti baba fofayo ni to sunday loruko jesu oro re oja so
0: pe amen
2: Ewa eje ka kore tutu si Oluwa
3: Oba Feyin Sogo
2: Nakori Festival of Praise
3: Oluwa man towole ise ranse
2: Let us

0: baba kini oluwa ni gungun mo nigeria
1: agbara to wo ogbe san
0: agbara to wo ogbe san
1: tabi kini so pe wi wo ogbe re san wo aye re wo owo ise re wo o wa ro ko ti ta ogbe ni o
0: ogbe ni
1: ogbe ni o je ki nkan yen o lo bo ti ye ko lo
0: ogbe
1: o ni ese ti irora mi pe titi ti ogbe mi si je alaiwo tan nigba mi ti ogbe ba po lara eniyan elomi le ma tesi waju mo
0: deni
1: ti ogbe ba po ninu irin ajo eniyan elomi le o le dedun arin le sugba agbara kan wa ti wo ogbe sa
0: deni
1: oluwa ni ki so fo lale yi gogo bi te ti ngbo mi pohun yo wo ogbe re sa
0: ami jesu
1: eru nba okan re obale oloke baya nu ogun yen lo ma ku si idawo ba okan re nipa ila koja re ogbe ni o Oluwa ni ki so fun pe akoko to tohun yo wo agbara sa.
0: Amen.
1: Oba to ni agbara.
0: Yes.
1: Lori ogbe to ba o.
0: Beni.
1: Won so nipa oke lekan. Ara ogbe na ni.
0: Beni.
1: Won so nipa iran alao ala buruku je mu afun o. Ara ogbe ni.
0: Yes.
1: Ene tin tin taja tin tin rowo. O wa deni to gboja kale to re jo ba la ma. Ogbeni
0: ogbeni
1: sugo oluwa ran mi si ola le pe wi wo ogbe re sa mo fe ka nu we jeremiah 30 e ja be lati ese ikejo yes
0: yo si se ni ojo na ni oluwa awon omogun wi
1: aha
0: ti emi o se ajagan re kuro ni orun re
1: praise the living
0: lord hallelujah
1: kini lo wo se
0: o won se ajagan re kuro ni orun re
1: olodun lo ni ki so fun o pe ale yi lo won se ajagan re kuro lorun re
0: amen
1: ajagan to wa ninu ise re
0: amen
1: ajaga to wa ninu aye re
0: amen
1: ajaga ti o je ko lalaafia
0: amen
1: ajaga ti o je ki nkan lo bo ti ya ko
0: lo amen
1: ajaga ti o je ki ayo wa sinu aye re
0: amen
1: bi ajaga ba wa ninu aye niyan eyin oni le gbera bo ti ya ko gbera ajaga o je nkan to wuwo ajaga o je nkan ti ko rorun sugbon ti jesu rorun to so pe ajaga mi rorun eru mi si fuye oluwa ni pe ohun yo se ajaga re kuro ni orun re yes
0: emi o ti jaide re
1: kilo lo won se
0: ohun o jaide re
1: bi owo to e soke ninu ile
0: ora
1: oro olorun jade
0: gbogbo
1: ide to de o to de agwara re to de to gbeyawo re to de ile omo re to de ise re to de omi ara ati eje re ide yen ja
0: mi jesu
1: bi de ba wa lara eniyan eyin oni le rin jina
0: beni
1: ide a ma da yan pada
0: beni
1: ide a ma so yan deni le ide a ma fa eniyan seyin ide re yen oluwa so pe ohun o ja ide re
0: yes
1: yeah
0: awon alejo ki o si mo sin ma
1: awon alejo mo so fo pe agbara to le wo ogbe
0: besa
1: ta la npe lawon alejo bo kin yo eji sikasika ye eyin alejo won na mara re eni to doran re ru se boya aye re se wa tele ni ye owo nu aye re si baje be ni onawo gbogbo kan si daru ma arabirin yen lowo o wa do ni gbese ah oluwa lo kan de ba o
0: amen
1: oni alejo ki yo mu osin ma e ja sale gbadura meta yi gbogbo okan to ngbo mi ninu ile alejo aye
0: alejo aye
1: to wonu aye
0: to wonu aye me
1: to gbogbo daru
0: to gbogbo daru
1: inao
0: gbe jade
1: gbe jade
0: gbe jade
1: alejo oko
0: alejo oko
1: to joko le ayo
0: to joko le ayo mi mala ina oluwa
1: sinidi alejo ogun
0: alejo ogun
1: se o fun mi lala
0: se o fun mi lala afia
1: inao gbe jade
0: gbe jade
1: yes
0: cause ma foya iwa nshali nitori sawo emi ti gba o lati okere wa ati iru omo re lati gbekun won ni jacob yo si pada yo si wa ni isimi
1: oluwa lo wa ni isimi
0: yo si ma gbeje
1: bi ara otu o omu kara o de o inira yen o lo
0: amen
1: idamu yen o lo
0: amen
1: paya yen o lo
0: amen
1: ijaya yen o lo aisan yen o lo
0: amen
1: gbaju yen o lo aini yen o lo
0: amen
1: promise and faith yen o lo lati se bi eni ka ma jeje liri o ma lo ku ninu aye
0: amen
1: eni to lagbara to le se lo na mi si o
0: yes
1: yo ni so nla ninu aye re
0: amen
1: ori bi alagbara ni
0: yes eni ka ki yo ti deru ba nitori emi wa pelu re ni oluwa wi
1: ta lo so be
0: oluwa wi
1: o ni emi wa pelu re ni oluwa wi oluwa lo so be pe ohun wa pelu e
0: yo
1: gba oko oloko eru ni
0: be
1: bi ti won ti mu o sin
0: akoko
1: wa ti nlo e
0: da lati gba o bi emi ti le se ipari patapata ni gbogbo orilede ani ni bi ti emi tutu oka si sibe emi ki yo si o pari patapata sugbon emi o ba o wi ni won emi ko ijowo re lai ni ijiya nitori bayi ni oluwa wi ifarapa re ja iwota
1: ogbe
0: re ja ijina
1: ogbe re ja ijina
0: ise ni to gbon re re ro
1: ti soro ba de awon eyan sa
0: lati di ogun imu la da ko si gbogbo awon ololufe re ti gbagbe re won ti ko sile nitori ti a ti lu obi ota mo si ti na oni ina ina anu nitori opolopo ise dede re nitori ase re po si ise ti won fi kigbe nitori ifarapa re ikanu re ja iwota nitori opolopo ise dede re nitori emi fi ogun imu la da li o
1: Oluwa wa lohun o fi ogun imulalada
0: Emi si wo emi o si wo ogbe re san
1: Olohun o wo ogbe re san
0: Ni Oluwa wi
1: Tori ale yowo Olorun yo kan o
0: Amen
1: Owo Olorun yo ra ye pada yo si wo ogbe re san
0: Amen
1: Gbogbo to ti sonu Oluwa da pada
0: Amen
1: Ikolo re o pada wa
0: Amen
1: Egan re o pada dogo
0: Amen
1: Ibanuje re o pada dayo
0: Amen
1: Yes
0: Nitori won ti pe oni eni ti ale jade
1: Yes
0: Pesioni eni ti anika ko sa
1: fa ri re Awon eyan fi o se yeye
0: Bayi ni Oluwa wi
1: E wo ya lagbaja o ti tan fun E wo baba lagbaja o ti tan fun e wa nti lagbaja corona lo awon eyan kegan re be ni o le ni kankan o saferi re won wo bi oni yeye sugba akoko ti to ti oluwa o gbe oride
0: amen bayi ni oluwa wi
1: bayi ni oluwa wo
0: emi ti tun ma gbo igbe kun jacob pada bo si ko
1: o ti sonu pata lo won da pada
0: emi o yin sanu fun ibugbe re
1: oluwa lo won sanu fun ibugbe re
0: o si ko ilu na so do kiti re
1: emi ni boni mo nka jeremiah chapter 30 kole chapter 30 lati fast 8 disale yes
0: a o si ma gbe afin
1: o tori plan tolorun ni fun pe ko ma gbe bi oba
0: gege bi ilana re
1: ejado me plan tolorun fe gbe ni fun ko ma gbe bi oba ota lo se yi ani won sa ologbe ti nkan daru oluwa lo fe wo gbe awon eyan
0: yes
1: eje ajo gbadua lale yi o da mi loju pe oni ni opin ode ba oba
0: ami jesus
1: pade ni ikinu ni friday yi ma miss e o to ba ti de kirun bere e weta so pe on lo sori oke baba fo fa lo wa leyin
0: school of science
1: ko murara ago mesan laaro ni sunday ni fo fa yo cathedral ni osogbo laaro ago mejo ni o bere adua yeyeye
0: eyan
1: ara ilorin mo nbo ni
0: to
1: sunday ni oko erin ma to ba pe mi ajo soro olorun o sise ko se ni to le da gbogbo eyan ara e de second Wednesday ni pade wa laago meta osan
0: let de
1: pe mi pe dadie ibo ya tin se ma juwe fun o olorun fo fa yo fe sise agbara
0: re
1: o pe mi la like ajo gbadua number mi ni 08 0 9 3 0 9 3 0 8 8 9 0 8 0 0 0 0 3 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 0 8 0 0 3 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 so number yen na ni WhatsApp number mi to le ro ma po lori
0: be number
1: yi to ba ti pe pe ti o wole send message si mi lori WhatsApp 08 0 08 0 3 3 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9
0: mo
1: to ba fe follow mi to fe follow mi lori Facebook lo follow Ajibode Oluremi Ajibode Oluremi wa ri gbogbo program wa Olorun fo aye gba yo fa aye gba ja gbadura lala yi owo ogun ku lara
0: ni
1: na ogun to njo yen ejeje so poro ajaga ojo gbe yen ja
0: ogbe
1: re so